0: Benoît FM 106.0.
1: Amon na ay jamono ko amé yakh yu rokh wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw los ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te kune ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox.

yo xamanteni ni bañu woru motax mu teunkel ko bopam ndax toujours damay wax ni yoon wi su fekkon dañu yor micro trottoir di wër ci talibé yi kenn ku ne ñu laaj lu ak mouride kenn du ci bok ak moromam lu muy wax ngay deg ñu yalla man ni la ko gisé ñu na la man dal affaire bi ni la ko sentir ñoo ni na la man ni la ko yaakaaré te yoyé yépp ben du ci argument buñu wara sukkandiku yoon wi ni Serigne Touba reddel la waye du nunu xalaté nun dedet motax ñu wara bayyi xel bu baaxa baax lim wax ni lolu moy mbir mi nit ñi nak leg leg dañuy jaawale ñaar muy bokku ci yëngu bi ak xam li xew bokku ci yëngu bi mom yombal waye xam li xew jax té nun li ñu arranger li sun dimbal moy xam li xew moy tax ñu xam li ni wut moy tax itam buñ ko amé mu amal lu ñari waye bokku ci yëngu bi mom yomb na té moy phénomène bi jamono xewal rek nga xamni du lu kenn xam du lu jëm fenn ñu déllu wat ci bindum sëriñ bi mu wax ni jikko ab talibé ni lay mel kon ku bëgg nat sa bop ba xam ab talibé nga wala do ab talibé natu kay baangi non moy da ngay dem di joxoñu Serigne Touba muni sifatu sadiqil murid arba'atun Serigne Touba neena ñent la nazamtuha muy mako bind luma ci jublu moy xaw fa ikhtirar moy bañ ngeen woro bañ ngeen woro moy nga jortu dara wala nga am noko santire ba tax nga ti ci son ta fek demi wut non moy lañ ci digi ci ak pay do ko am ndax awo ci yoon Serigne Touba ne lol lay bañ mu dalé motax bindu ba ci jitu moy asiqqu fil mahabba ciofel go xamanteni da deug bu ciofelu tirikas du don ab fans waye beug gu wer cieng lay don go xamanteni ni gu deug ci sa xol la moy soppu ak wolu ak yaaka lolou mo ci jitu lolou nak kenn ku ci nek yaay beru natal sa bop ba xam ki nga wax ni mom nga doxal sa digg ak Serigne Touba moy sa jeewriñ ci tol bi fo tollu ci mom ndax ñett yoy wër na ci yow soppu gi ak wolu gi ak yaakar gi ndax tassen su ci amé benn bu ca manki nga sétat sa pass pass ndax jariñu ci pass pass yi lañu mëna sukkandiku ba jariñu lolu matna bayyi xel bu baakha baax motax mu ni asiq fil mahabba ndax soppu gi ak wolu gi ak yaakar gi moy tax ma man ko sonnal ba pare ciona bi don bekti ci man moy tax fuma ko fek man ko jox sama alal te duma ci am xel yar ci ni fi la koy def wala fa la koy def moy tax fuma ko gisse mu melni amatuma ben jëm way luma ko min sa yu mako gisse day melni dama koy doora xam tay ndax ciofel gi ma am ci mom te lolu man na ci jël manen misal mo xamanteni mo gëna gatt ngir man ko deg ko ci amone goné koy labat rek fiñ doni sa yo ko gisé day melni gis bi da bes ci yow day melni xalé bi tay nga koy doro xam lolu yeen nit ngeen ko dund xam ko bolé ko waxtu ci nek fo dégé kaddom ni ng koy sentiré bokku tak nga dégg ganen kaddu même goné yi ndaw yi dëkk ci kër xalé bu jigen bi ngay labat goné yoyé dem ni nga leen di traité bokku tak goné yi nga dëkkal ni nga leen di traité bo gisé ko mbokal ay yéré ni ngui koy gestuaté diko xol té dañu bokk ay yéré donc wala dañuy and ba nga miné koko li ngay sentir sa bop diko yek bokut ak ki nga xamanteni ni amulén ben relation waaw kay ciofel gog yi nga am ci ndaw si bëgg gog yi nga ci am ak yaakar joj yi nga am ci ni buma ko jëlé man dama jural li jural ma li yaakar ju ko raw mom nga wara am sa digënté ak ki nga jaayantel jox ko sa bop lolou moy asset ko fil mahabba te lolou bu deggut jaayante gi meunta wer ndax jaayante moy ma woutal sama bop kilifa
bok yi ba aduna soso ba legi fofi deg musiba tak fa tay ma yilif la ko indi tay ma yilif la waye ya ma yilif mom dara du ci xew jam rek ci xew yeen ñepp yeen wëral señ modiba seen bop mu doy leen ngeen jox ko seen bop wala seen wajur joxe seen bop ngeen doon ak njabot tuddo ci biir kër gi kon kenn ku ci nek sam ab cieur ak mot li wëlere mo la fi bay loolu nak bu fekke deug la li cheikh mohammedul muntaha di wax faaw ñu baye ko xel te lu am solo lay wax lu yittel wa jamon waye dafa melni bu fekke suñu nopp dana ko deggit suñu xel du ko tey cheikh mohammedul muntaha day wax ni ku bëgg baax xol ci man dal ni ku bëgg xol ci man nak faaw nga degglu ba xam limay wax ndax moy tax nga mën ko def té waxon na ni sama kilifa dama koy bayé ak bopam bayé ko ak sama bop sama kilifa dama koy bayé ak bopam bayé ko ak sama bop lolu limi tektale moy mom kilifa am da ko doy té lolu la doon wax ci ngeel bind digënté Seyd Touba ak yoonte bi Seyd Touba ni ko jaayna sama ak setantal ci biir setantal amatuma lamay tanul sama bop loma tanal baxna fofu la mag ñu néwon Seyd Touba fofu la néwon fofu itam la bëgg ñu néw mag ñi nga xamanteni ni ñoo sañ ci barab yi fofu lañ newon borom penc mi fofu la teggol tankam muy bamu jaayante ak Seyd Touba da ko baye leppam amatut lumi tanal bopam ndax loolu nun jamono may nañu ko ñun da ngay degg ñu na la wala man dal sama alakhirah mom la joxe mais sama aduna mako yoral sama bop wala man dal affaire bi joxewuma lepp dal dal amna lo xamanteni mom bayewumako sama seri legui loko bëgga jox tew bi ngay jaayante da nga ni aduna ak alakhirah lo jaay nak momato lo jënd yow ay borom kon da nga joxe sa bop su fekke ki nga jox sa bop doyna la amato choix motax mun asiqu fil mahabba ciofel gogou budé bëgg budé dëgg la déto yek ciona sa digënté ak mom ling koy jox sax déto ko contrôler ndax lan ciofel gi mo li ci pousse Seyd Touba tek ci banen ginnaw ciofel gi moy imtisalul awamir moy jëfé ay ndigalam jeuf ndigal gogi bu fekente ni ciofel gi deggut yaakar gi deggut sop gi deggut jeuf ndigal gogu du jappandi te lolou manen misal mu gatt mu yomba xam moy jigen bo xame dolem beggula nabula jigen degg bu fekente ni ciofel gi am sen digeunte degg la do xam dolem wet go wagn mu wagn jeume fa wagn loxo bi fe mu baye lol nga bama xam ge nga tok su bop mu fekk ci la ciofel ga tax waye jigen boko ne xecc mu ne secc taxaw boy bo nga setat bo xame bo na ndaw sek am dole boy bo nga def attention ci mom xamni ciofel ga newu fu aw kay nangu gogi ngi ñu nango womatu ak torox lu gogi ñuy torox lu ci kanamu señ bi du ciage ni ñakum xela tax dedet da am lu bëgg ci mom ndaw si bayiliku gogi muy bayiliku ci sa kaw so wañe la xabi mu bayyi mu wañu bo bama xem mu def bo xecce mu ñew bo boko don dij sax fi ñu diko xecc sa kaw mu nango dal nu sa kaw lolu ciofel gi la moy da am yaakar ci yow waye bu amul yaakar fu ñu ni boko ne nacc bu la bippé wala mu fema jula so da nga terter ab dur doora taxaw bo wone nga degg man waye ndaw si am doole boy ba nga def attention ci mom motax jeufé ndigal da bokku ci sarti ab mourid sa yu ndigal roté sa yu ndigal roté jafé gi mënta ñak ci ab mourid dañ ni piccum ndigal nak ah mo koy daq señ bi néna ba kaddu gi daanu nga ni ah dañ yi gar baye gar yo xam sax dañ nan ah señ bi waxu ah parce que lan moy ndigal li depp wut ak sama bakkar wala señ bi dal gaay ko wërako ci duggal waye señ bi xamut fu jamono tollu bu fekke da deppok sa bakkan nga ni señ bi borom batine la day gis ndax da deppok sa bakkan
yoyu du imtisalul awamir. Imtisalul awamir moy sayu ndigal li roté kuy jëfé ndax yow ki la jox ndigal li doy na la ci lepp tayit japp nga ni lim la sante ci la sa njariñu aduna ak alakhirah nek su fekente ni am nga ci loy deggi deggi nak moy ki lay jox ndigal li doyatul bu boba nak bokk yi setti lanen moko gën waye nañ japp ni jëfé ndigal ci yoon wi la bokk loma digal ma def lañ dan wax sun jamono yi nak ño ci doli loma téré ma bayyi waye bo dey jëfë ndigal do am jotuk ba def luñuy téré té sa yo bayyi liñuy téré mo gëna yomb jëf liñuy digal té lañuy téré lañuy bañ nga dugg mu bokku ca ci yi Seyd Touba tuddu ni Ab Talib mënu ko ñak moy tarkul i'tirat ak salbul ikhtiyar yoy moy jurom yi nga xamanteni ñent yi nga xamanteni jikkoy murid munta ñak ci mom te moy ciofel gu deggu jeffe ndigal baye garlu bolé ko baye tanal sa bop moy liñ la tanal na lu doy tarkul i'tirat moy señ bi joxe ndigal ngay laaj ba xam ndigal li fum ko tek ak lum ci djublu lolum limi wane rek moy ak ñak doy lay wane waye bu señ bi joxe xasse joxe ndigal amatut xalaat xana nuñ koy defé waye fan la ko tek lutax mu joxe ko lum ci djublu yoy yep ay deng deng la yo xamanteni ni gak gak la yuy gar ab murid ci ab xolop ba tax jego yeum bëgg dox jëm ci ngeureumal sun borom detu ko mënu dox dañ ci joxe misal dafa am ben way bo xam dañu aw fasam dañ ko yewi mu xey dem ci serignam wax ko ko serignam ni ko bo deme nga wutum lay dor nga nan ko waji jeufandiko am xelam dal ni fasu ñu yewi ak nanum lay dor mom lu leen takal lay dor day daw biir dañu yewi samam fas señ bi ne lu wutulum lay dor nga nan muy ci kisak gannaaw bi mu am pass pass dal ni gannaaw señ bi mako digal tam lay dor seru na ko wutu wutum lay doram tan bam set mu baxal nan ci timis biir bi commencé daw té bobu mag ñi amuñu won nak ci gannaaw kër gi rek lañuy dem mu fa bobu gopam di dem ci gannaaw kër ga bam démé ba ci fa ñax ma gëna dëlé mu ciap fa di faj aajom am ñaar ñu and léru yoon wa kenn ki diko joxoñ nako saway fas wi moy waroon bi ci kër gi la ko yewé saway mé bu kott ko niko sama fas la ko señ bi doon digal su ko lankon du gis fas wa motax ginnaw xëmo ba joxé sa bop ki nga jox sa bop lim lay wax dalay doy su la doyul nak nga dem seti kanen ko la doy nga ad ak mom te baña tardel sa bop ndax do ci meuna jariñu ndax ci liñu ko wax su ko doyul won mënu ko jariñu salbul ikhtiyar moy de to tanal sa bop Ab Talib amut lu muy tanal bopam dedet te leg leg nun li ni wax fi nu tok lañuy tok weddi makki biñ joxe sen bop amatuñ soa ci luñuy tanal sen bop dedet daño baye sen bop ak kiñ jox sen bop ba kérok muy nopi ci ñom soppi la ndigal la ne la kay defi nangam wala mu teyele ci kër ga bolé la ci biir njabot ko ndax lolu fim do ni mi ngam dedet daari terbi yu bare bare de gone ye ci wacce dañuy bind letter demandé moy señ bi dama bëgg kuma soppi ndigal wala sa bay ba la joxé won del ci wat ni dama bëggon kuma ko joxat ma yobbu ko ci kër ga ndax dama bëgg kuma dimbali nangam ak nangam yoyu bokut ak ni señ bi digal ba nga gis talib bo xamni moy ñewal bopam doon magum jëm
ni la joxna la sa bop aduna ak alakhirah nga ni tek diko deglu kon yow fimu doni amoto soir fi nga tok woro fi jog sax te ki nga don waxal newul la jogal tok ne waye nes ki si nga koy talal say loxo ni ko señ bi na beggun kuma ñaanal ma delu ci keur ba nga indi say goné jébalé len ba paré dal ni ko señ bi ñaanal goné ñu delu ci keur ga yow goné xam ba xam dañ leen di yobbu ci daara ja wala dañ leen di jëme fanen ndax moma to leen joxe nga leen ba paré ki nga leen joxe bu fekke doyna la bayiko ak mom bu fekke doyu la nak bayiko motax señ si ci xam aduna nga xamni xam nañ aw doxalinu aduna xam nañ ñi baye seen bop ak ñi nga xamanteni seen bir dañ ko teyel seen motax fu leen ab talib bind ab letter ni la dama bëggoon kuma soppi ndigal ñun la bismillah indi ko ma ñaanal ko sa yu sa baye ñewé tam ñun la bismillah woko mu ñew ngi naan parce que koku lum ñak ci aduna day japp ni yak ko xañ soko yewi wut lum ñak ci aduna day japp ni yak ko xañ lolu motax joyu mbak ñi don ko maytu nga gis ni nak ngir bañ nga woru mo taxone Serigne Touba itam nak bim waxe kay topé ni mu mel waxone it ki ñi top ni mu wara mel mu wax ni ñetti xéeti serigne ñom serigne buy jangalé serigne buy yaré serigne buy yobbo ci yalla lélek ñett yépp nga fekk ko ci Serigne Touba defa ñett yépp té mom mo gëna efficace ci défar nit façon bu né Serigne Touba tabax na ci nit Serigne Touba ni serigne jangale kat nga xamni jangale lay def mo xam daaré alcorane la yor wala maître la buy jangale ci école ba na xam xamam wër moy noy sukkandiku ci alcorane ak sunna na aw lamiñam fecciku ba araf yi mi tuddu kèn du natable araf wi la bëgg wax wala araf wé la bëgg wax señ bi joxe ci misal ni daam señ dara buy jangale waye da dotam lamiñ wi leerul ñu jox ko xalé mu diko dalal legi waxal alif la ko bëgg wax waye lamiñu da fasu mo ko waxal yif xalé bi ni yif mu ni ko dedet waxuma sa gog de gog nit ñi la wax alif gi nit ñi wax moy alif la nit ñi wax borom lamiñu setti alif la ñi wax waye mo mënta wax alif ndax lamiñu da dotam mako waxal yif bu xalé bi ne yif mu ni ko dedet waxuma sa gog de gog nit ñi la wax señ bi ni ko wurtu jangale ndax amna galankor budé serigne terbiya moy da fay xam fém yi jamono di indi di ci mëna sukkandiko ba mëna yakal doomu adam bu ko défé ci loolu lay mëna sukkandiko ba terbiya nit ki da bari ay nelaw légui nan la señ bi def ba ay nelaw wañu ki dafa fukkule da bëgg lek nan la señ bi def ba bëgg lekam gogui wañu ki ji dess dafa tayel nan la señ bi def bam sawar ki nangam xéti jangoro yoy ki dafa reuy yi daan parce que amna ci ay jangoro yo xamanteni ni amul barab buñ koy faje nitu yalla rek moko man so démé ci hôpital yi da ngay gis ko xam dañ na la ci beut la spécialisé wu gis ko xam dañ na la ci nop rek la spécialisé wu gis ko xamanteni dañ lan médecin général gis ko xam dañ na la yax rek la man yoyu ay xéti jangoro la yo xamanteni amna ay juntukaay ak ay barab yuñ koy faje ci biir hôpital waye bo de mana fen ak jew mana lek fi jambar

taxum ten la yor motax bo jappé ci mag ñi moy japp nga ci señ bi ndax mag ñi li yor moy lañ jëlé won ci señ to woné nda amu ndax nak moy dañuy roti ci ten bu ñew sorti ci ndoxum ta kon luñ la wax né la ndoxum ten man nako té ndoxum ta ndami mënu ko fajj lañ wax ci ten bu lu dëgg matna bayyi xel bu baaxa baax mag ñi fofu yi lañ jaar ak serigne bi ñu gis ni kon nun am nan awsas sa suwi moy ñi ñu yalla bolel té ñu and ak ñom ngir jëm mi serigne touba war nañ leen di liggéeyal moy suñu woté ab liggéey ñun ñëpp wara wuy ci kenn amul ngant waye da ngay gis ni ngant yi juddu moy sama liggéey yu bop yi ñu yor japp na ni buñu wuy sé liggéey bi señ bi daf koy tardel tax nga ni gaay yu fasalé leen do nango ñew ndax place ba do nango ñew ndax tabal ja nga yoron do nango ñew ndax nangam do té bokk yoy yépp nga xamni mo la té wuy gi ndigal ni bu dé joté nga bayiko té dé kon mat na bayi xel bu baaxa baax nga gis ni itam ni yoy yi la té dem mi ngi galankor sa bakkan ci lu koy sétal ba sok ro mëna dun yoy itam talibi da ko wara bayi xel bu baaxa baaxa baax lolou motax mak muy wax seigne ousmane ñang da daan wax ni ab talibé li fek buñ wulé mbosum ji nax mu man ko attan def ci dara mu attan sa ñu woté na wuy sa ñu woté rek na japp ni woti bi bu bes bi ñu woté mu ngeureumal yalla li mu doon wut ci li la koy jëlé moy tax mu dem waye saytane daf lay galankor galankor gi moy dana la woté yu bari boko bayi wut do avancer bis bi set pass bis bi set magal boko bayu do dem fenn waye dañuy japp ni julub ganar donc yami rocc ci ganar ga diko jurgoto su fekke mako xagn bénéfice boy bobu teud te xamni da wurtu tedd ci ganar waye yu yaqulut ken dara kon liggey giñ len di liggeyal ngir jëm yalla dañ ko waral waye dañ koy and ak ñom nak ndax yoon wi señ Thialiou Mbacké da wax ni yoon wi nangou dem len liggey atia len nu dem liggey la yoon wi nangou waye tok fa nga tok nan gaay yi dem len yoon wi nangou lutax moy mag ñi dañ daan wax ni xortu gal wajut xortu gal wajut te ay sir du wallu xortu gal wajut moy serigne bi da am gal gu ñong go xamni lu ko ci way denk dana la ko duggal ci bir gal sa yuñu agge ci bis ba tax ñu diko soxla dañu ubbi gal gi ku ci defon dara bo ñewé dana la ko delo mom ci bopam bi mom gal gi nak bu defut ci gal gi dara sa yu ubbé gal gi ba kenn ku ci nek lemmi sa complète ba sol bu boba mom dana raflu moy amut dara ñom def ci gal motax mag ñi kenn musu leena man ci liggéey suñu tuwa kenn ku leen ci musa man amut xana kay ñu dem ba ag ci nak njabot gi ñor nangotuñ ñu def dara moy bo jëlé gop ñu daat koy nangu ci sa loxo bu dé dañuy tibbu suuf bo jëlé bol ñu nang ko ci sa loxo bu boba la ngay fété wo moy soñné parce que li nga warona def nga ko moy wulli nga seeni xol ba li nga warona def ñom nangu nañ la ca wotu té diko def ngir yalla ko défé sun borom di leen ci defal lu kawé seen ñort lolu la mak ñi doon dund té it fofu moy taxa dem dara moy tax nga mëna am li ngay wut sa borom motax seigne touba waxon ni al murid man la yamliku shay wala yamlikuhu shay ab murid moy ko xamni momu dara momuko takunu muridan suma fika irada in lan turid shay'an fa innaka marid ab talib moy ko xamanteni momu dara momuko non nak bokkoy bo ñu setlo deug moy sun alal yi ñonu mom alal ñonu mom li tax mënuma wuy ji señ moy sama cantine.

bila xamul numa koy def li tax mo numa woy ji señ wote señ bi moy sama jur gi ku len di wëg ku len di topato bala ma fe ñew ba gaay duñ ma doxé gannaaw yobbu ko yoy rek moy galankor yi te yoyu bakkan la te sa bakkan bi lañ la bëgg défaral ba taxna ñu lay jaarale ci yoon wo wi ñom ñu jaaroon nga gis ni itam ni and gi ñu and ak ñom bu len japp mukku ni dañ no jappé matériel bo xamanteni dañ ñuy utiliser dedet da am lu ni wut soxlo ko sun borom jaarale ko ñom señ touba dafa mësa ñenn ci mag ñu mu toog ak ñom tomb ci digg tomb ci reud ba ci digg bi mu tomb tomb ay tomb yu ko wër dan ni len yen ñi mag gi moy len yen ñi yena mo wër ni ay buntu ngeen yu jëm ci man buntu yu jëm ci man mu ni len ñi ngeen xamé ne dañoo and ak yeen taxu ñu leena jog sama jëm ma leen taxa jog su ngeen andé ñew lepp ba ku ngeen ci bëgg galankor nak dañu leen fa bayyi seti banen buntu bu mu jaar te do ko manal dara dal leen koy misal ni leen mi ngi melni lantinor akuk diw dal ni lantinor buy tey ak diw borom diw mom dofut sa yo soté ci lantinor bi mu fat la ngay def moy jubanti sa bino bam jub nga fotal ci lantinor bi bu nanguta fotal ni ko nga sanni ko ti wuti banen nune don nako wax ak jamono ngir bëgg leena tek ci aw yoon wo xamanteni ni su len wone gannaaw danañ ca mëna jaar ba ag fañ jëm te ciow do am moy ñi bëgga dem bëgga dem nga xamni am nañ pass passup dem am nañ yeg yegu bëgga dem nit ñi nak li ñi bari bari da ci am ño xamni demu ñu fenn kon ñu bayyi xel ni melokan yoy yi señ bi wax ni mom lañ wara mel mag ñi la xasaay won and ak mom melokan yoy rek la yoy te dañ ko télé won nak lol dañ del ci wat ci borom penc bi mi dem gannar 16 ans wésu ko wala 17 ans gën ga bari fukki at ak juroom ben jëm fukki ak juroom ñaar señ ma diwa bi mi dem gannar ay atam wésu wut fofu lu ko fa yobbu won ndax da doon commerce wala bana bana la wala dafa deggon am joxim khalis mu tar ba tax dedet yalla dong lu fa doon wuti yalla kep ko taxono jog gonek 16 ans am mar wu tol nonu ci sun borom bam jaral ko jaar ci desert bi di fekki ko xamanteni ni fofé mu nek neexul ak tumu ranké rek fa nek ak kaw mar akup ciona ndax nun sun bakkan nanguna lool nun day atana no dugg ci gal bi waye gannaaw gu ab deureuma fa ne atana no jaar ci desert bi waye gannaaw gi deureuma fa ne waye fim do ni jeeralu nu dem ci daara ji ñaari fan pour jangi sun diine jeeralu nu itam and ak señ bi bam nopi ci ñun ndax lan moy japp na ni daf ni tardel te yalla nopi na 16 ans mu nango dem gannaar ci gannaar go xamni ko ko xamone ci jamono boba nga xamni aw ma rafa ne xif tumu ranki nga xamni amna bis yo xamanteni ne Seigne Touba dafa wax ni domi kilifa yi fi nekkon nañ leen dajale ñu xottil leen ay maylous wut lu leen delo Senegal ñu xaar ko fa bam ñew ndax metti gu gannaar metti Seigne Madiwa mi gis Seigne Moussa niko dama bëgg nga ñaanal ma señ ma bokku ci ñi fi dess ndax ñewante na wan Seigne Touba gannaaw di dem ci borom at yu tollu fo nga xam bokku Seigne Moussa waxe na niko kula wax li mu niko Ahmadou ba sil mom la tuddu parce que mamam lañ ko tuddé Modou Ibrahim mu niko Amadou wax lolu mu niko amna ci mom yaakar yaakar Seigne Touba jojé tassu té li mo koy firndé ndax li xew ni gannaawam xamu len ko ci jëm da ngeen koy dégg rek waye li ngeen man ci mom jéggina dayo
lolu jabbat la ci jiw wo xamanteni fam ko don jé fekké wul ko nga gis ni tam ni tumuranki gogi am ci ganar wajuram wu jigen musna ko yobant ñaari deureum ngir bëgg mo ganna yow ko di ca fajj ay soxlam xeyna ci lenn lo xamni man nako waye xelam dara neeku ci lolu jox ko Serigne Touba manam serigne mako gënal yittey bopam serigne mako gënal jëmmi bopam na a joy serigne mu faju moko gënal te boba yi fekk na Serigne Touba am soxla nak ci ñaari deureum te boba ñaari deureum neeku fa ndax boba Gabriel biñuy rotali Serigne Touba ndox da bënn ñu war ko ñaw té nar bi koy ñaw néna bu amul ñaari dërëm kenn du ko ñaw Seigne Modou Gueye mañ ko joxon ñu wax ko seigne bi ni ko ah mu ni ko muy dem tassante ak Seigne Madiba yor ñaari dërëm yi ci ko xamanté ay atam matul ñaar fu jox ko Seigne Touba mu wax ko tassé wo kenn mu wax ko kim tassel mu ni ko demal wol mako muy Modou Gueye bi jogewon ci seigne bi légui diko wax ni ko nar bi néna mu ni ko lola nar bi wax mu ni ko nar bi néna buñ amul ñaari dërëm Gabriel bi desu ko ñew Serigne Touba ne ko te buñ ko ñewut ndox do am Serigne Modou Gueye ni ko waaw buñ ko ñewut ndox do am Serigne Touba ne ko te bu ndox amut kan du japp Modou Gueye ni ko waaw ndox de bu amut mom japp du japp ni mu ne ko te ku japp do jaamu yalla amutuk lap do jaamu yalla Serigne Modou Gueye ni ko waaw ko amutuk lap do jaamu yalla ko mom du mëna soti Serigne Touba ne ko te ku jaamu yalla da nga al dan ni ko fal ñaari dërëm yoy dem jox ko lolu moy ji ci yalla ji wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu li ngeen ni jël ci seen poche di ko jox sa ñu leen ko bañ ba marché bi teggugut la amone place ci marché bi marché nak bo xaré bam tegg ba paré bo xal téfone waye bu marché bi teggugut nga am place nga gis ni yoy yep xéttu tumuranki la yo xamanteni ni li Seigne Cheikh Diam mi doon wax moy bu muñ amut su nangul wona muñ ngeureumal Serigne Touba la fofé du ko fofé day ñibb ci ba lañu ko gëreum ndax daan fi kenn mënu fe nek barna fi gaay yo xamni fi ñu mëno leena tey fenn 48 heures yu ma waaw say bu Serigne bi ñu ubbe ne ko dem na man dal mënu ma xaar lu yag ak patam patam jo xamanteni ni xamoo bo génné fi jëm luy xew té lolou ñak mëna muñ rek moko war kër kër gi ko ni dëkke ba sanni seen bop ci ndox mi di dé ci dessert bi du yoy yépp fi ndon ni ñak mëna muñ rek moko yindi té bokk yu tukki yak yokut wërsek tukki yokut wërsek day wañi féré rek way yokut wërsek parce que sun borom bind ni dang ci jot ala kulli halin bala nga faatu dang ci jot mag ñi gëm yalla gog yi lañ am ak wolu ko ci ni sun borom lim digge man na te dana ko def te bis bi set mu wan la ni dana ko def fa ben ay peul yu jaar ci Allah gis ab gent yu seen fa ab ten ñu jadd doon seen tu ten bi ba xam ndax amna ndox wala amul ndox ndek ten bi nit ci daan ñom ñu dafi pexé ba genné ko biñ ko genné ñom yoron nañ am soow ñu ni xaaral ki dal sonu na ndax xamuñu kañ la daanu ci ten bi ñu njar soow ma jox ko mu naan naan ba pare ñu doon ko laaj no def ba daanu ci ten koku doon le netti nim def ba daanu ci ten bi far daanu wat ci bir biñ ko genné fekk mu faat lool lo ci jàngé moy soow mi gaay yoro mo déssone ci lu mu wara consommer ci aduna nga xol fañ ko jëlé fa gëna xoot ci bir suuf lañ ko jëlé jox ko soow mi mu naan ko ba pare doora faat mag yi gëm gëm bobu lañ amone fuñ mëna né sun borom leen di yo lolo taxone Serigne Madiba joge Sine joge Touba bayyi fa ndiarem bayyi fa ñaxal gam ciosano di ñu rox ba ci saadatu gi 1942 mu sañ ci lu Cheikh Dia wax legi bimu fi sañ ci ngeerum kessa la fek ndox amu fi sawar sum dinto amu fi neeg bu mu dugg amu fi waye mu tok fi tay bam doon jenni bu waxtu yu juroom jotté ñu nodd bu añ jotté ci biñ lay taaj fi moy bañ lay taajon Touba wala ndiarem ba Dakar kep ñoo ci kon ak mëna muñ motax li fekk leen fi mag ñi dañoo gëm ni ndara ngi ci poche ndar do ay tabax ci poche la ne fa gëna nakkar ci biir Allah bi bo fa sañjon te yor tuti legi mu melni Amerique ci yow waye lolu gëm Yalla
ak doylo ko ak wolu ko ak nango meuna muñ nak motax li am nun sun gem yalla da dess maam ko ne yep japp nañ ko ci demut états-unis am amerique do tedd nit yor na fi ay milliard te musta am passeport la dof ba don wax rek ni khalis mom tuba be koy legge way yalla koy sheddel bo demé états-unis demé fekk fa américain yu fanan ci mbeddama yo xam amuñu fuñ teud ay carton lañuy lal yoruñu tous kon lool deug la manes nakoy manes ja sukkandi waye sun borom assurance bi mu jël ci ne la lepp lo war ci yow ma la koy jox makki amuñu won lool luñ ci sikki sax ndax o ma min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha nga gis ni pass pass bob yi mak ñi amone ak gem yalla gogi ñu amone ak dal gi ñu li ñu amone tawhid ju wër ci seen xol mo leen ko may moy diko tuddu ci seenu lami diko dundu ci seeni cieur mu nekk ci seen biiru xol di mag ala bi zikrillah tatma'inul qulub lolu wër bolé ko gi tam ñi ñu andalon lepp luñu leen mësa mëna jappalé ci luy yewénal seenu nek ñu ko doon def muy fatte seen bop ngir ñi ñu andal waye ñi ñu andal dañuy fatte seen bop ngir seen kon dañu nawlonté lolu taxone and bi mëna neex bay jibi ja netali na woni fi ci taw neena wër nañ fi ci all bi am fi téméré nañ na woni téméré nañ na ak nenu nat ni mu baxé ci aw yaram ak limi jariñ doom adam ñom dong yépp ñu ngalaw seen gimiñ wor ngir yéne ko señ Madiba ndax ciono bék yoy jox ko ngir bëgg mu jëfëndiko mom itam moni gor ñi nga xamanté ay gor lañ and ak mom ci biir all bi dem ci all ba forfu téméré nañ nat xañ ko seen bop du ko jëfëndiko mukk señ Moussa la koy yo lolu mo doon and non lañ doon and ci jëfëlante lañ ci djublu woni tam moy dañ la bëgg xamal ni la lima yéne sa bop ci lu bax non la la yéne ñu doon ko def ci efficacité bo xamanteni ni jamono du soppi ku mukk ak talibi kenn du ko modal moy nango topé nango am kilifa nango ko bayé sa bop deug la man nga ami xalat waye ci kaw buñ lako laaje man nga ami xalat ci kaw ki ng ko sekkal bu ko soxla ci yow sakku waye jappal nak ni señ bi ya ko gëna yew wala ya ko gëna jekko addu wala da nga yor ay bien motax señ bi yemi wut xalat lo xamanteni ni boole wu la ci parce que bo ñew du soti lool du ak talib lool xamé su motax yi jamono indi legi nun nu war ci taxaw setantal ci sunu bokk bu baax baax bu baax ndax phénomène bi jamono indi moy legui ngay deg ñu ni sëriñ bu la mënta genné kasso mënula yobbu aljana lool du deug legui ngay deg ñu an sëriñ bu la tane wut mënula dimbali man dang koy deg lool ngay deg ñu an nit mënalul morom ja dara yoy yep ay wax la dara wëru ci waye nak du wax ju bes xanu no tollu ci jamono bo xamno ci dooro jot waye ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba legi bat yoy mi ngi jib waye musta wañi ci pass passu magni dara dede yantibi sallallahu alaihi wasallam lu yefari dan wax mbindef ko kun comme nun da ngay lek di nan kon am malaka sax wala bu yalla yoni won ko am dara waye teewul yonti bi don muhammad sallallahu alaihi wasallam ñuy fitnal ay sahaba ci kanamam yonti bi di ci tek beutam te situation bu mënu ko régler su maye mom lañu jëk ray ci l'islam ci jigen la ab xéet lañ ko dubb ci kanam bam jall ci gannaaw yonti bi gis nako mais sahir su mënu ko régler teewul yonti bi da len na ngeen muñ aljana moy sama rendez-vous ak yeen te sahir si mënu ko safar ndax kon yonti bi da matul lam do ankay
moy yow da ngay wax ci am xel te yef yi du am xel yef yi du am xel al hasan ben nar la bu doy war bu newon ci yoon wi bo xamni tindo di la nekkon buñ ko daan lañ ne ko al hasan luy ak mourid mun ya xey moy nga sanni xel bi rek ni genn ci xel sanni ko moy lolou moy ak mourid moy ya nga sanni xel bi rek parce que sa xel mo lay galankor ci yu bare bare ba tax doole bo beugé jox señ bi mun la bu ko jox ah gaay dañ lay nax rek wala boko joxé señ bi ci kërëm do nga la koy yobbu lo bëgg mu def ko da koy sanni ci wonako wala koy def ci bus bu da koy lak dede señ ci loléen jox auto lañ koy jënd atay ñam soxla sa auto te ñeug gi na fi dañ koy tabaxé aduna yoyo fi ne ndax ñom dañ leen koy téré wala dafa haram ci ñom dede ya defé Bilal dañ ko daan teural ci digg Makka ca beñ ba jël aw aw doj wu reuy tek ci kibi yonent bi diko rombu moy moy wonku ahadun ahad ngir wétal borom te yonent bi mënu ci dara boba andu yonent bi ndax cër bi ko yalla jox da ko mati wut ang kay ëlëg la fi tax ko lu do lola moy répété wu ba neugani yonent bi musta am dépassu djurum ñetti fan yu tégalo té yalla néna ko ya ma gënal ci jamm ñi ma bind ku ma bind ya tax yow la ko téral gaay daan and ak mom ñepp ko tané won ci walu wursu waye téwut mom moy muhammadur rasulullah ba légui fi ñu tok ko amup cër ci mom nga ko jëlé ko ko fi wan gannaaw al wa huwal karimul ladzi la zal kiramu bihi lama dara annahu fa khal wara karama wa ma mada min ra'isin hafa martabatan illa wala zabi kay la yara alama ko ko won gannaaw yalla nopi na ci yow te yor duon lutax xana du won muhammad ang kay moy nit ñi ci xel lañuy sukkandiku di ci atté te yef yi du yef xel ga gis ni yonent bi gis te xel muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko gis taw yaram arab la sallallahu li tax abou jahlin dem sawar te bok ak bayam bi ben bay mo abou jahlin gisut muhammad rasulullah muhammad ibn abdullah la gis muhammad ibn abdullah mo nga gis fi jamono dalay wone la seigne bi yak mom si ay domi day ngeen rek te gënu la bay tax ak cëriñ fofu la ne dedet mbirum yalla la ab serigne day lek di nan di nelaw di yew di ami problème yenn yi di safaro yi ci dess du safaro muy ami yitte du ci man dara waye teewul nak ciir bi yalla nga fa bo xamanteni ni yow sa beut du ci tege du yere yu ñuy sol waye sun borom nangul nako lo xamanteni nangul ko ndax yoonent bi doon nako wax ñam nekkon lañu ni anna basarun mislukum man kat mindef la comme yeen walakin yuha ilayya sun borom daf may révéler daf may dey lo xamanteni ni yeen waxu tege motax bo degge ko nan yalla waxul ken dara man ko lol du deug da nga nan yalla waxuma dara waye yalla waxul ken dara mom de su ko wax motax faawu ñu baye xel doxalin wi cëriñ gi mbirum yalla la zahir bokul ak batin señ bi man nga ko ëppalé lepp man nga am air plus nangam man nga am mangasé yu dul jeex yori 4-4 ki 8-8 señ bi mom amul pona waye téwul mo la gën fa sun borom loolu la yalla dogal lu mu talal sun borom mom mu may ko ko waye rusna ñaan ci aduna lo xamanteni ni loolu Seigne Moussa mi mag ñakar rek daf daan wax ni wërsegu aduna ñaanu lu mako benn talib wërsegu aduna daan ni xawma nak lu yalla dogal nga juddu walé ko nga xamni sun borom mako dogal mu doon wërsegu xam dañ ko juddu wal té néna bu la naré upp nak ma duggal ci lu ko yaq waye dañ bu ëllëgé yomal xiyam ñi andon ak man bo leen gisé dañ melni wëtinu focc ci biiru xaxa lolu nit simple da ko man da wax serigne bu la meunta genn kasso ab serigne bu pexem jubé do dugg kasso yoon wam lay xalal bo ci jaaré do dem kasso yoon wam lay xalal bo ci jaaré do dem sawara yoon wam lay xalal bo ci jaaré do am gatch ak aduna do am gatch ak alakhir kasso bañ koy tabax newuñu kenn ko mom waye ku deung sa wala nga ci motax faawuñu bayyi xel bu baaxa baax
leg leg nga deg ci tel bi go xamni lu ko neex lay def so waxe mun la man duma dugg saxar yallu samay bagage waye ndax yaangi ci bir saxar bi matna baye xel bu la wone yaangi ci bir saxar gi mom amut problème waye ndax yaangi ci bir saxar borom jur moy fayum ro borom jur moy fayum ro waye ki japp jur nak yew te gisagut borom jur bi ciono bob yi ci jur gi la yam ki yew ci naaju wëggut xontut leg leg mu yoru yatam bu doxé ba tollok jur gi nit ko tepp lolou ci jur gi la yam jur gi don beut fim doni dara xusi bir bu buti di waliko lolou ci jur gi la yam ñun no wara xam suñu bop xam lim ni digal tammi suñu ñariñ ñu neñ señ ciñ bu daf daan wax ni aduna da melni marax ñu jër jox señ bi balan ni ko uppal bu ab gunoor daanu ci tal bi neena kuy upp du nopp lu do waye gunoor bu deugar bop ba daanu ci tal bi nak sa bop nga koy def liñuy diglé suñu jariñ la liñuy téré suñu jariñ la liñuy laaj ñu diko joxe suñu alal la noko mom té bu ëllëgé nun la ko yalla di fay suñu téré jëf la ko yalla di def kon ki lay soñi ci bax amo payam ki la ëppalé fop ba paré nangu ngeen bolé bo dofut war nga nangu té lol dongu la su ko défé nak yenen ñi ci dess té yar xarna yenen melokan yo xamanteni ni depo wut ak doxin wi depo wut ak ni sëriñ bi bëggoon ko doxé itam lol da ngay xam ni jëfi sun borom la sun borom dafa wax ni wala khad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi suriyatihima an-nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin wa kaseerun minhum fashiqun sun borom mo tan yonent yalla nuh def ko muy ab yonent tan ibrahima def ko muy ab yonent tan ci sen bir njabot ay setam ak domam def len ni yonent waye yalla neena fama mujj ak ñom kat moy la upp ci ñom ay katchor lañ maam daño weddi lu neew ño ci jup seeb lat nak ni seigne touba mom lolu deñu ko maam ñi upp ño bax ñi gëna neew ño mel na ne lolu itam da ngay xamni aada yi sunu borom la jumu aada wo jeuflante ko ak doomu adama yalla li ngi ko ñaan lepp du la ko may maam da ciy duggal lo xamni ñaanale wo ko ko te mok ñaa mok li ngi ko ñaanu ngay boole teye wala nga wacc fa lepp non lay deme bo gisee seigne touba ni mi ñaané bila kadarin wala khururin wala istidrajin nangam nak yoy yep moy xam sun borom ni mi doxale seigne matar job ci mu dama wax ni mi ngi melni ab tib leg leg ga yeg luy kuru ci bir tib bi waye bo la nakare ba nga bako genné bo yak bo sagane tib bepp ngay ñak mom kay dang koy bolé tib bi warax rek waye do ci seppi dara lolu moy ben yi nga xamanteni ni doxé du non waye yoy bu mu la déranger damay wax ni bo né ci tol bi jeuwriñ ju ñak dox bu mu la téxé ci tol bi ndax momu tol bi té bu añ bi ñëwé da nga añ way nan ci ne rafata te fonku sunu keur yi te xamni moy sunu ciir ma don misal seigne touba dama nan ab entreprise la bu mag bo xamni fu ne da fay ami sanc moko am fi ci sahada moko am fe ci ndam tay moko am fe ci darul bayda moko am ci irada moko am ci ñoobe nga fu ne moko fa am mbolo mi dañ leena seddelé ñi sahada nañ leen affecté ni leen dem leen fa liggéey ngani saada tu xumbul fi dal rejox ju beureu legui damay dem irada bo demé wa irada ni da nga leena dimbali ci fi buñ xeyé sa fils bu fi ne buñu rappel absent lañuy def da ngay sonn ba wér dé do fayu te ya ko yobb sa bop nit day xam limu bok xam limu don ca barab ba mu fonk non fonk sun keur yi te xam moy sunu cieur cieur yi seigne touba do nga fi nek ci genn mbana rek lañ tibbe genn mbana dongul te boy seigne touba wala bama ko don misal dama nan forage bu mag bi jox dekk yep ndox ben forage dekk yep ci lañu nan ku ci jaxan sa eut nak nan sun ndoxum dekk geuna neex da nga top sa bakkan waye xam nga ni ñun ñep ci genn mbana lañ tibbe moy mbana seigne touba fofu gis mu yëngu ba ga diko ñaw na xamal ni ñafa nek ñoko yëngal lañ koy yëngalé itam sun borom jox na nak té moy wërsëk wi dong waye ab talibi mom la seigne matar job ci mu doon wax loolu moy liko war néna ab talibi warna doon ñatt ci kër sëriñam néna ab talibi warna doon ak guuy ci kër sëriñam
ab talibé warna don ak ron ci kër serigne ab talibé warna don pak ci kër serigne pak du tuxo pak bo xamone ci barab ba légui pak ba nga fa waye wart ji fo jeblu tay bo ëllëgé nga joggé fa ñëbbu na ma nga won barab sangam waye légui ma ngi barab sangam moy xamoo li ngay wu amna ko seyib la doxone niko diw sa wart ji bayyi bu wame wi doti da ngay taaj sa ndab ben barab mu fess nga dem waye fu xebe bu bi nga daw taaj fa sa ndab li da ngay toy te do amum ndox nit day sax ci ben barab yor wern meloka ab talibé da don ak ron go xamni fu ko way seen xamé ko ron mom foko seen ma nga ni seen li ci kaw ab talibé day ragniku ci kër serignam ba ko gis du natable ba xam ci kër gi la bokku ci jafalu xatax bu ñi natable japp nak japp da déssé japp waye bu jappé kenn du ko natable ab talib da wara don guuy ci keur serignam guuy da bari ñari kerga manes na ci atok bo xanké ami dum ami boom xob ya man na laalo dom ya man na ci fayta day fajj ab talib non la wara mel ci keur serignam waye li yes ci talib moy bokku ci keur ba sa yu ndigal roté buñ né diw ñu ni jëru ko yott tutub wala diw ñu ni ah bayiko non ci bir rek Seigne Thiam Bakr daf daan wax ni ki gëna ñakku jom ci nit ñi moy ko xamni buñu ne nangam mu ni man lima def lima man dong lay def lam man sax du ci ag Seigne Mor Sekri Dial daan wax ni ab talibé ñu xam ko ci kër serignam jaar na sax mu doon jonkan katu kër serign bi ma ñepp xamni moy jonkan katu kër serign ngeen mu rañ ko fa rek mu xam ko lool nak yitte ju kawé dong koy mayé kep kër yi ngeureumal yalla rek ka fi nek lu bayiko won Seigne Touba digënté bu gatt la Seigne Touba Seigne Madiba jeex na yeneen barab it bo fa dem Seigne Touba Seigne Darwa Seigne Touba na cëru yalla kep fa nek te Seigne Touba loolu la doon wax mi ñi seen digg ak seen borom yeen sori wu yeen man yalla kon ku ci yalla denk cëru bu mel nonu fonku ko da am ci jamono yi seigne bi ko xamanteni ni da am fuku seigne bi yabalon mu joge fa wax nañ sax keur borom daru lako yebalo borom daru ak sari aju te teng yi ak yoy tax way joge fa demal bopam fanen neena am bis borom daru mo ti laaj ko niw ana diw ñu ni ko diw de bu yagal fi joge won de ma nga waru sang mu ni diw de du jariñ ndax li ko seigne touba jox mi ngi ni ak man tuduma ko yoon ndax fañ ko doon xeylo xeyu fa dem na ak ciobar yi bopam fanen motax phénomène yi xew faaw ñu xamé bu baax baax yëngutu yu bëss yi nga xamanteni jamono da ko indi ak woté kat yu bëss yi nga xamanteni ni jamono daf leen xewal té ñu ci bari waxu ñu dëgg rëjëf rek bokku ñu ak mag nga xamanteni ni bañ cey toll conteneur bi bami départ da indal seen école ñane ñi indi ciow li moy bi conteneur bi daj ko té bari ndariñ ño wër conteneur bi di ciow waye ñi ci seen école néwon biñ ñi jël ci école yi amuñu benn problème moy da ngay ñëw fekk ci ñu def ci adresse bu leer nga xamni ñu ñoko jox motax mag ñi seen digg ak seen bu yagg diir bu néw lañ takko ak Seigne Touba mu défar lé bañ melni yap wu xëb fo leen tégg wéñu fekk leen fo gëna sori boko fa téggon tuti wéñu mbiw loolu lu seigne bi def ci ñoom la té loolu dund nañ loolé itam bañ fi joggé seenu njabota ngi ci diko sam diko dund nu and ak njabot ga wara dundal lol keur gi dañ fi amuk cieur du serigne ci dong ñoko mom way talibé dañ fi amuk cieur bu serigne ci momé ses bit basan gi talibé ko mom kenn ku ne na respecter place am fexé ba sa place bi mom dara du ko xajamal te lolou mom moy li wara am moy dañ nango topé kilifa itam nango jël seen responsabilité ci jitu te roy mag ñi ci aw doxé moy di jëlal tay jariñé amna ko Seigne Touba Moussa Ladj ne ko ana Babacar Diakhaté mu ne ko ma nga fa rek Seigne Touba ne ko rek ju lu ko fa indi mu ne ko xana tang jeur rek ak xar rek Seigne Touba ne ko ñaar yoy yokul ak cëri nay ak ñak ñari ñako yaq nay ak ñak ñari mo yaq ak cëri waye aw tangor rek yaq dede yoy yu bayyi ko xel bu baax baax man leen gor gor gëna boole suñu bop te gëna takkayu te liggey te xamne yalla mi ngi ni gis te moy fay li ni wut itam mi ngi fi ko ko wut nak fi mag ci dal wut dal ci tek solo bo fente wanen yon nak ay sonal sa bop te la nga ci bëgg du ko ci am japp ne
li nga bëgg dafa amut fekk ma amna benn xalé rek mu mësa bind señ mu taxa lettre diko laaj ni ko ndax yoon wi li fi nekkon da fay nekkatut wala de ndax dal da gis ni mag ñi mom seen digg ak seen tuba diir bu gatt lañ dox lañ doon wut lepp ñu am ci lu kawé seen jott te fim doon ni dal gis na ni ciona yi bari na te dat tokum bu debé non ñu taxa na ni ko la fi nekkon lepp ñu daru ñu ni ko mag ñi dañu xamoon liñ doon wut di ko wuté pasteur motax ak yitté ju kawé mom nak pasteur baangi fi waye xam gi mo dess pasteur bi mo dess waye danaka mom yitté ji wala pasteur bi biñu wéré fu doni bo woté ñepp sallo ci auto yi ñew way doxé xay waye pass passup xam li ñi wut ba man ko sélal ngir man ca jot lolu mo dess moy li ma doon wax ci ñëlbeen gi rek ni bokku ci yëngu bi yomb na waye xam li xewa jafé moy nan xam li ñu fi bayyi moy ngeureumal yalla la ñu aduna taxuno jog ngeureumal yalla nak buñ koy wut ani sellal pass pass yi te fedd li yaakaari te teunku ci ndigal yi ak mourid du dara lu dul jaayante te baña xacc digge te do wor bëgg lu bari namu fu sori diko niru niru diko waxe diko jëf don as gor ba pare nango nonu jam yi rek mo fi mayengu te buñ ko defé sun borom da ñu dimbul defal ñu lu kawé sun jot kon lu dess ci ñun la dessé waye yalla mi doon joxe ba légui ñu da am ben nar bu doon wax ak seigne cheikh mbacke nako da ngay niru niru seigne touba wala da ngay niru niru seigne moussa seigne cheikh mbacke ni ko ñoña nañ melal ndax ñoñu melal seen bop nar bu ko dégg mu ni ko yalla mi leen melal nonu da fay jox nar bi ni ko dédét seigne cheikh genn ci wax ja mom nopi na ci bu kan wax ni mag li fi nekkon mag ñu yobbu nañ mag ñi lañ amé ci liggéey ba lañ yobbu waye juntu kay yi ñu doon liggéey mom mi ngi fi té moy wayef mëna muñ yaatu tabé lewet goré ak dégg ndigal mag yi li rek lañ gannaayon ba suñu borom jox leen cër yi yalla lim joxé bari na waye lim déssé ti joxé wuko mo upp fop ay cër nga fi benn borom yitt señ mouride sa nak da daan wax ni ku bëgga tekki ku tak ku tekki do tekki te ku tekki do tekki ay walaf la nak ku tekki do tekki te ku bëgg ku tekki do tekki mune ku bëgg tekki dara do tekki sak la xassay te ku tekki sak la xassay do tekki dara may faaw ñu fédd li waat la xassay señ bay faalo daal ne tekki leen la xassay gi de fenn la jappé ni jaadu na muy neew bi buñ ko yoree ci biir bammel bi ba samp ko bam deugar ñu ne nañ tekki la xassay gi neena digënt ñaari cangay mom tekki la xassay xëjju fi digënt ñaari cangay biñ la doñé nga def lire ak biñ lay sangat dina duggal ci biir bammel señ bay faalo ñay neena tekki ak la xassay xëjju fi mu ni japp na ni su fekke xaj na fi moy biñ sappé neew bi bam deugar ñu tekki la xassay te moy loolu ñukoy takké ñu yolomal ko wala ñu dindi ko jox ko ci wërga neena bobu la japp ni tekki la xassay xat ni motax ñu ni nit digënté biñ ko tuddé ak biñ koy jullé waat diko def bammel su fi bëggé nelaw neurtu jullé ndax bi nga juddo dañu noddu sa nopum di ñor bi li xam ci noddu chamoñ bi kon kabar julli do nga fi sess motax am neew desu ko noddal desu ko li xamal imam day ñew rek ni allahu akbar parce que noddon nañ li xam digënté bu gattu motax ñu wara gor gor lu baax baax aduna dañi nax ndax fim doni aduna kum ci waxal ci yow dalay xamane la deego da nga guddu fan te fek suba fek 5 minutes ci kanam kep nit ñi ñep kim ko ngi ñu xew motax faawu ñu daanante ak sun bakkan tusul taw ko wax dama nan rendi bakkan yi xonte ko roy bakkan ak ro mu ñu and di dund dede sa yu la sa bakkan de dund xamane sa ro den bu sa ro di dund xamane sa bakkan den ndax ñaari wujju lay ko ci rebay xaq tay rek morom ji merna señ dambat lo mer yi musna ko wax ay talibam ni kay len ma jangal len aduna ak alakhirah ñepp defé ni batin la len di wax bu diké mu len aduna ak alakhirah dal ñaari balance la bu bé né wa nga ci kaw xamane bi ci dess nga ni reng rek légui da nga xol ñaari bo ci balance dong la mom bu bé né wa nga ci kaw xamane bi mom mi ngi ni reng rek bu fekké aduna nga am woni bi ñak bu fekke be nga am da woor ni ba nga am mo ndax seigne touba lim wax moy man baa nuran bi duja fa sa yalla kep ku jël ak leer jënd ko ak lendem wallahi alasim dang ko kon mat na baye xel bu baakha ba
bokki li moy lo bëggono partage ak yeen ñu fatelante ci sonnante ci.

0: tay li werté wor moy ku ko top tout ci kanam da nga yegg ni yaangi dox yoon wi aw yoon nak ku ca nek di dox war nga yegg ni yaangi dox bo nekké ci yoon wi te yegoni yaangi dox war nga xam ni dox di dund ak mourid amul sey yaakar ko gem ko wolou ko and ak mom di dund te yegoni yaangi dund yalla war nga xam ni doxo gis nga jigen ju am borom keur di sey bu deme ba morom mi jegam ye ñoko nan daga tollu baram mu doora xam ni da eum war na xam ni biram ba dara neeku ci bu naxante nanu gor gorlu te xam ni niwu te bu jaral na gis nga gunoor bobu ñu wax bëgg suukar kenn xamu ci aw tour bëgg rek lañ koy woyé bëgg wa fu ko gis atta nga ca dé kenn xamul ma man da xawma aw tour ko xamit na ma ci dimbali wax deug yalla bëgg suukar rek la ci xam waye atta na ci dém fu ko gis mom mom bakkanam la ci tek nanu señ bi jaral lool lu bakkan jënd rek da na jaar da nga am sa bakkan ba paré am la nga doon wut waye lepp loy wut jël sa bakkan tek ci wedga yalla xamna dang ci jot da nga am sa bakkan ba paré la nga doon dag ci jot ci pass pass yi ak pasteur yi rek ci lañ rawante kep ci lañ rawante waye lanen neeku nam gor gor lu bu baakha ba fi rek la mag ñi jaaroon ba am li ñu am señ madiba mi fofi rek la jaaroon ba sun borom jox ko li mu ko jox ciono budu terla ci la doon wi ak xex ak bakkan ba bimu fi joge mo daan bakkan ba bimu fi joge rek mo daan bakkan jël bam ko daanon fitti wat dedet fitti wat musna ma and ak abo jogum soxna fat bobu ma ngi jang ci école buñu genné recreation dana ma nañ dem sa mam sa yo démé ndox mi ngay fekk moy nan da nga ci fekk ab reer wala xop wala ciép waye ndoxum kessa defal té nénu señ touba mo leen ko téré won rek né leen ndoxum kessa day fono xali yax té ay yax bu fono xé borom deetu jaamu yalla té ku jaamuul yalla al nga xamni buñ amu dara luñ ci def dañuy tibbu suuf soti ci ngir soppi ndox lolu moy yarum mag ni señ abibou mbacké ay imam ñu bari ci ñun fekk nañ ko kenn musuko fekk mu tok talal ay tankam ni lay toge ni ma toge ni ba bimu fi bayiko nga xamni temeratam danaka mat ni lay toge neena benn yoon la musa tok ci kanam señ touba talal sama tank fekk señ touba di bind ne señ bi reddexalima gi ci sama ron tank bi ni ma abibou bankal sa tank yi neena baat bobu fu mu meuna togati day yes ci sama nopp yi lolou moy yaruk señ bi mak ñepp ci anam bobu la leen señ bi jaaral te aw goram ak jigenam ñepp nak amu ci kum bay goram ak jigenam señ touba ño bokk mom leen yare ay ndawum ak magam ño bokk mom leen yare fi rek la leen jaaral ndax lim leen beugal ren la rek moy ngeureumal yalla dana yar ci nu ne nak façon bu ne señ touba yar nu ne ndax ciobare sun borom la señ touba ciobare sun borom la ciobare nim mu mel yalla mom la sopp mu def ko nim mu mel ñaar fukki safar ak juroom man nañu nek ci ben auto waye kenn ay dawal señ touba la sun borom sopp mu jital lolou kum neex lolou mo kum naqaritam lolou la yalla dogal mi ngi melni basirou jamaay fay rek fuñu ni kilifa yi diine yi nek ci bir senegal yeb basirou jamaay fay seen kilifa yalla ko def de basirou defu yalla ko def kum ci neex lolou am kum ci naqaritam lolou mo am ndax yalla moko def ci ciobare lolou yi gay jangati lu mum señ touba xamni limu am yefi sunu borom la mag ñi ci bëggoon la xasaayu nañ and ak mom ba tek ci son seen lox nun ñi doon seen jabor seen gannaaw ñew seen gannaaw sunu gor gor lo tuti borom da nu dimbal dimbal lu wer te moy yoon wi nu aw rek moy sopp ak wolu ak yaakaar te jappalante ci sun biir te suturulante te bayyante xel te boole sunu doole ak sunu man man buñ ko defee tabax kër gi bam doon sat jenn yitte bi dess gannaaw ci safaru parce que man man yu tollo bu ko ne indelam am rek lepp jak waye nak bu setan mi amé fim doni dara du lijeenti kenn ku ci nek di mère sa morom nan lepp ak diwata fek kenn defu dara nun ñepp la lol rek mo meuna dund ak sun keur keur yi nak cërub señ touba rek fu nek té man tit na lol ci jamono ni muy doxé ni ak sun keur yu mag yi tit na ci lol ndax muy niñu ko jappé moy kenn ku ne daw jëm ci bar ni wara moy ko wara jitu na jitu ña ci wara top ci doole ji doon ben di fobato di ci akatono fuñ ko defé kër ga dana mag waye bu fekente ni kenn ku ne da bëru ci sa lokku japp ni limam indi won mom lepp ma ci tek sa tank kenn ëñu ci dara dara du soti sa yu ndigal jige ko nan man degguma ndigal lolou itam aw askan duñ ande nonu ñu and ngir dundal ke seigne diba do jël seigne diba tok ci kaw ñepp diko xam ka yalla def mu mak ci njabotam ñu tek ko ci kanam di degglu batam kilifum nit mënu ko ñak bokul akup seigne ab seigne ben yon lañ koy amé bay mu tab job dana mak kilifum mom ab seigne mok duggu neegum goor yam ben yon lako goor di defé du doon ñaar yo bi nga joxe sa bop ki ko jox da nga ni ko jox na lako adina ak alakhirah mom jitu na alakhirah di la fa xaar mono fe wutat banen man na fe am nak kilifa gogu fi doxal wat ci digeunte diko sammi ko la reug ngir ëlëk waye serigne mom ben yoon lañ koy am kilifa nak sa yo ko ñakate wut te kilifa dana yobbu nit ci ab dox fo xamanteni bo doon doxal sa bop do fa ag kilifa dana protéger nit ba am ci yu bare bare yu mucc yo xamni am kilifa tax mu mucc ci serigne mohamed bay sie bu ko dan misal dana la xajub ci ngor ba nga ni wa mun la sos lay añe diko reer da ci tax lay fanante boy doxantou dañ koy garder djubo ak kilifa mak ko may moni moné ilimande ci yalla lay xey di ci kon tuwaye meunta am lool kay am kilifa rek ko may nan fonk sun kilifa yi te bayilen fa amna genn goor gu am xolam go xam neena dama dem France dugg premier class ci train bi neena dend ak ben tubab bo xam ni xaj bim yor mbalan bim ko sambe mom mbaj mi yakarna bu fekente ni ni du jar fukki junet fukki mom taglu neena la sama xel bu jëk dem moy buma delo Senegal dana fonk sama kilifa ndax xaj bi mom fi du place kilifa ko fi indi waye wërna ko ni xaj bi la première classe du place waye da am kilifa nak motax mu togando ak mom ci première classe te bu ko la doon man na am problème motax non fonk sun kilifa yi te jamoko yalla bu ko defé sun borom da na nu sutural te da na nu sam ban ag ci ag way ba te dara du nu galal ko ko buñ ko deful nak ak ciona rek kay indi té dam do ngi wacc fofu sunu kaddu ngi jéggulu bu baaxa baax na xeyna tém bi ko bëggé won jéggowumako non waye non koy jéggulu bu baaxa baax
1: Benno FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

0: juk taxaw yel bu yalla nga tagok setan ci barke borom magal gi ku juk taxaw mu yel bu yalla nga tagok setan barke borom magal gi
1: tiri montaka ak tantu warna
2: bada sadan
1: nibera ola
2: bada sadan
1: sax montaka mi
3: ba montaka ay way na fi ak tantu warna
1: warna.

0: jeureu ngeen jeuf mbok yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wacc ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yi Babacar Ley Touba Sam bokatul mubarak mo leen ni nuyu di leen siar bu baakha bax
0: nga yeungu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji danañ yitté wo lu ni mel ku ci mel ni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
1: wa soppala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yeungo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuti lu ma bëgga leral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu cali wo ñama neel ba ci mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nas buntu bo ma ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teud bu gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jëk bu gudi ma yew ñu tektal ma dama yow jangale kat alcorane ngay doon lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxlo bima ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu nima doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu mo waxon bima ñewé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bu ñewé nak la ko samp dara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia dara ji juroom ben fukk mi la won ay ci biir loox am nañu xane xawon na leena yeem ndax ni bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñok seen sen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bimu dawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seen daara mu dawa ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dawa ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinc mu dafa ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampar fa daara yobbu fa juroom fukk dongo bi nga xewé dem nañ ba Serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbake ñi aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mi neegal Seigne Fall nekkal Seigne Touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo ne woyele ko comme ne nga la ko Seigne Saliou waxe won ma and ak Seigne Bara nak diko woyele daara yoy ba Seigne Bachirou Mbake mo Aladji Fallou Mbake daldi may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa Seigne Touba ma jëlaat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñeenti daara yi ni la démé té ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fur ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dekk ak no dikke rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma law ma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan yara tek ñeen toy ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ma né tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét wa so ma joxé lo wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxay jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la yaangi dikke ci ma
0: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
1: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal na yaram yett wadjal lay wax wadjal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wërmu ne wadjal nañ la suñu borom may na ma ne dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais insha allah dana savare mbir waye suma dawe ba xol xamne ki wadjay yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
0: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben ben dan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xar xajo ci dara dama la koy ullo nga andi ko ci sa gëna xajo dama la koy ullo nga andi ko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwu engagé né len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len neneen damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek fay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su ko mëna safara rek dina ñaan yalla mu safara
0: ñu ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamné ni jafé na di déposer lég lég ñu la koy délo wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: wa mbokk mi lolou ki nga xamne mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayit ak ñoom mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut amé sarax na dina la ko nañ sarax na waye yaxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut kayiro inshallah wa in fokk mu jot kayiro ba paré ma doon ne ko sétal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaraw yi metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dé may la demal ba gis tan demal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sax da koy def ñu ñew né ma ñoo lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal lo man nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla melo ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tir ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né hé ko do fa dam ko do so fa dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na man na ñaan waye ab jinu dong la am té duma dem am kay nga ñëw nga andi jinu bobé wala jinu téwé wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi dégg réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxat jox ma jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama nour wala li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigu ci xaaliss tigu mu ci Allah dal wax deug yalla tigu mu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dafa
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne si timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne si da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaan yi ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bare fi la dañ jaami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw tam yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da ngiss ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanwerat waye balu mo wona neex tay mu emission bo xane dañuy mëna téléphone ni dima dekk insha allah da nga dégg am na xol day wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dekk fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da la wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba wako laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbeeku amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rabbay teju waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobé man mënu mala ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxé melni la fa ngeen bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga la jige bobé na mënu ma ci dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fa jallako
0: bokko na ci lima na rono laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def lay doon suñu dikké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché o xass ak la nga wër na mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li fa lay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ay bo xamé do adam mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci katum yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da waxno ko leena man na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem djubale ci kër ga djubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defere yalla nango naw rawal mom dang koy toxal bu deug mom dang koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dang koy toxal kër gu nekk defal lambaaji mom bo ñewé mom insha allah su na jara la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñu la gisatuma ko waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siar ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siar mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanal mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu li reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal ko soro yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem xalifa bay fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccilé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bi barka alquran
0: adresse ba nga fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia ale kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

xamé ni jëm ci señtu bi nga xamné ab lettre la bu ñu sanni ngeen war ko jarriño lettre boobé nak tay suñu waxtaan wi liñ ci wara jukké moy philosophie éducative bi ci nek ak ban impact la mëna def ci tawax mujtama buñu gëreum kon da am nak baat buma amal solo lol muy la waral mouridisme su da bam ne rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bid dars faqat fofu dañ ci tellu ñet yo xamne sax suñu jaw mu tudde yag na way malik ben nabi leral nako xeyna ci yene tere muy ko gis ko ne muy tabax society xamal ni ñet yi tellu moy ay afkar mo rafi wadi ko rabbi ashabaka bil himma kuy yar kay faaw nga yene ci ay afkar yu leer ak li di ay ashas moy ashabaka rabbi ashabaka bil himma han ak li di moy espace kon ci do soxla ñet soxla na ay xalaat soxla ay nit soxla ay bëreep xeyna tay xalaat yi mo ñu yittel mo ra lay jëk ci bëreep yi ngir def ko rek mururul kram jaar ci non rek bi jëk moy espace kene ko rek gis na ni ba muy yar nit ñi yor ay talibam faw mo am espace bu mu leen dajale ndax ka yor gam nekkon da ko mouridisme dal mo momuko am na sañu bo mënu ko fa am amna ñu bëgg dundé ci talibam yo ni mënu ko fa dundé faw mu dem ci espace bo xamni kenn fi ku fa mu yaré leen nam leen bëgg yaré lolo tax mu sañ ci ni di darussalam do bu ñëk mo ben espace sañ ta lire de touba mu benen espace amna sax ño xamni ñi nan makki bari jolo señ bi da ko sañ ci waye man dama japp ni fofu waras na fi taxaw parce que taxaw fan yi rek yakarna ma ngi doon waxtan mak sama mbokum geussu kat ngan professeur Serigne Mohamed Mbaye yu ngi jotay bi manam jëmmi daru salam seen biñ koy sanc dama ko biñ koy sanc da ko tudde lu tour par rapport liñ xawon ci mami moy kadior ay bol tour yiñ amon daru salam da ko tudde lu tour de ko daru salam wala ni man kat wax deug yalla nit la ko am ni amu benn violence jamm rek sama taxaju fi ma dajale sama njawta jamm mu fi indi ko fi fekk na mu fekk jamm xexuma xuluuma señta touba ni touba mum aljana la fi dundu hein touba mum aljana la fi dundu xexuma xuluuma kon bu demate mbacke bari jorof ñu tuddeku mbacke bari jorof la waras ñew du lu ko tur mo dama japp ni du am dekk waam señ bi di ci dafa jublo dekk bu don lool du koy utul lu tur lima yaakar kay moy li liñ netti moy jëmmi señ bi amna yenn bu ko wara dal moy tukki bi lool ku ne xam na ko mbirum bir la touba amna touba jëna la kon fiñu ko fekk kon faaw mu genn dekk li faaw mu genn dekk bi am dem fa da ko fekk ba ma ko ci dekk kon ma sa japp nda rewon mbacke bay rek ngir xaar fa yenn nat bi wala benen digin moy touba dem na ba ci yagg xey rek jaxaso bi ëpp neexatu ko mu bëgg régler waat mbolo bi tax bam bay won fi señ mbacke musu and ak man cioro dem mbacke bari kon ak it amna yenen lettre yo xamne day tektele ni sax nak ndax lamu waxon man cioro bam dewe daniko bu fekke dem nga ba njabar gi bo mane nek ak ñom touba ngeen nek fa kon lamu tax bu précis touba kon dama japp ni li ni jare li di mbacke bari mom señ bi bu fa nekkat da am lako fa bayyi waye fasiru fa dekk te tukki bet say nek mi ngi ñaan ijar rujui ila qawi sa'adatana way li ci upp buy tuddé ay bëreuf touba li ci buy fatlu walid daru salam né wona ñaar dëkk yi mom da mu tax ma soss leen mu jaam yalla kep wala touba gi mom dañu xam ni jaam yalla mu ñu jëndi kon moy amakini non la ci yéré mag ni nak nga xam ni fi ne ni mouride yi fo ko gi sanki na bëkk señ ci wa amul mel mak mu gëreum te sant ci dëkk amul ay dëkk lañ sék lolo tax ma gisat ci point bu am solo fofu señ jor dafi am philosophie bu yéme lol moy touba dafa nek centre bo don xol wet centre dafa am manam ci ni tudé gharbu sharq bi shimal junub benn bu ci nek amna mag mum ni demal sant ci côté bob xolal darul mot
nga jëm côté bi nga demat fi tank bi hein nga dem ba da ngay jigeñu mbacke bari da nak nga demat taw bi da nga dem ba ñene lak bi xex ga genn nga demat fali ndiarim boko doon xol da nga nan ay 100 km yo xamni dañu wër Touba nga am Touba moy jëme maam tay centre bi jëme centre bi boko woron tay fini équipation yu yépp mouride ko suñ do fagu leen lolou am am du Touba kep di espace du Touba kep mais da ngay jël daru mot ngir liyo ko bañ jaarim wala ci ginaaw jaarim ngir liyo ko bañ ñenn nagal wala ci ginaaw ñenn nga demat ba mbacc bari espace bu bép ak jowatu fi nek luko waral kenn ko ne ne ko dewal bureau sangam xana mo ñun légui kenn ko fi ñëwé dem ci ab all bu amutul courant kep mu ngutu jafé na to suñ maami to yi ñu bayon kep mam nga xane mam ñu ay seul lañ te to li sax muñ ko jéxal te ñu ay seul lañ mam ay seul ay seul yo am dañu bari sax nak dañu bari ñun dañu bari ma sha Allah to suñ maam kenn la won te ñu lañ fi bay kenn mu ñu ko jëriño bari na kon lolu moy amakin da ci bok faw ñu baye xel kuy yar faw wut bërepp bo xamni nak bërepp bu laab lay doon bu set nak ma ni tuddé environnement bo xam nak wala bi atarba yu faw nek bërepp bu set da rek ma toñ sax yeen mbokk yi nan dit bo bëggé yar sax jàmbur ké bu yegg dëkkum jàmbur ké mom borom faw mom nak borom nak da nga sant ngir yaré fa jàmbatam ñu bëggé yow bu fekké da am nanen no bëggé yaré faw na nga gën dëkk ba nak su den nar na djub nar nga lu bax wala bok am nga honnêteté intellectuelle hein adiyalla bir keur jambour nak faw mom bo mën ta doxé na wa keur gey doxé nak ngakoy neub ci ngakoy neub waye bu fa biru keur nga bu fa yorat keur war jambour tu nek kon lolou moy bu ñëk bi ci def moy asfras lu amam solo la suñu doxa dafa wax ni jëmmi serigne touba l'islam ji dox la l'islam faw mom lu ko jëmmal comme ñu sama ñu jëmmale won l'islam serigne touba l'islam ji dox la l'islam nak dafa am ay branches mo tax bu misal ko ci téréem li té sajar ramziya ñu leral asqas dañ ci jowé saaru guuy go xamni l'islam ko saaru guuy go xamni guuy dafa am côté gauche am côté droite am benn branche bo xamni ci asli mi la soxi ko day melni lu boré walé gauche ak droite ñu wacc dañ nak mourid bo gis ci ñett ñi gënno ci ñett ñi mom mourid bo gis rek sa nature ci ñett ñi kenn nga ci ñett ñi wali di le sharia ji ak haqiqa ji ak ki xamni da boole wala ñaar yi dox ak mom lool nak ma leral moy buñu ne sharia ji jumlu ci ni rek kiñ ni sharia lay doxé haqiqa xamu ci dara dedet day le day forum mo boko gisee mu ñew lool ngay gis haqiqa jet nekku ni sharia ji xamu dara way le day forum muni saf ya din do asqas ñet façon lañ benn façon suñu mbacc bu sa mëna ko représenter mu sharia ji benen façon bi ci def moy haqiqa bi cheikh rabi fall mëna ko représenter benen bi ci def moy ki xam dafa da ko boole walé nga xam danaka muy mam tierno dañu mourid bo gis nak kenn nga ci ñet ñi benn nga dox doxelu mam tierno ba doxelu suñu mbacc ba doxelu cheikh façon mourid suñu doy jep kon mourid bu nefi ni tay lu am am solo moy nañuy baye jangate mourid ci genn wet nañuy baye jangate mourid ci genn wet am suñ ci wacc kenn mënu ko jangate ci genn wet mam xol doxal suñ bakki so rek ngeen moy mourid bi wala xol doxal tay ngeen moy mourid bi boba jafé day am manam señ bi da boole to kon temps du gogou faw ñu nangu lool moy jamaali sax nak mam bir pour mu rafet gisoo bir bi ñek ni ben couleur rek nekku fi benn couleur kep nek bo fi defone benn couleur bo fi yagge yow sa beuri day son mais fi ne bo ne jak lu wert ba ci yag sa beuri xaw son ngani gees gis lu wex ngani gees gis anam kon tanaw wax bobu jamal bobu boute bi da ci bax sun yere ñu sol sax du bis sen nga sol ben yere sol ben yere kon taadud lu ama am solo kon lolu moy asqas sax ya ni am sin bi da ko am fofu nak dama nan seigne touba yurut yar bo xam day forcer goné dedet kenn ko le da la yar ci sa nature lo am solo rek kenn ko le da ko yar ci natuream lan moy natuream moy fitlam mi nga juddo ni nga mel seigne mbacke mousa da lo xam ni lako yalla bindé seigne touba non lako ci lolo lako développer yar ko ci cheikh ibrahim da lako yalla bindé ci lolo seigne touba yare développer ko ci
man ci ramugo yalla bi ne ci non la ko suñu way yere développer ko ci xam kenn ko ne yakalu la su bop manam moy li ci bakari bu suri wax rek ndab da ngay indi suñu wa ndab kenn ko ne ndab la ndab li ngeen ci ci la lay duyal ku ko def kaas mu duyal kaas bu gën le cop mu duyal cop bu gën le biñu war mu duyal biñu war bu gën le pan mu duyal pan kenn du ko ne dal ndab li ngeen di rek dañ lay defal ba legui ni mo fi nek ñu baye xel li ñu xé suñu wa li jur moy l'islam suñu bakki wax ni ko cheikh mohamed muntaha wax kon lolu moy asqash am seen bi muddu fi wul kenn kenn ko ne da la yar ci sa nature ndax amnu kenn ko amnu ko yalla bindé boko yar motax goné yi bo len di yar da ngay len di yar ci ni len yalla bindé garab boko yar dang ko yar ci ni diko yalla bindé amna garab bo xamné buy mag hein da ngui jëm bis bo né néla jëm da ngay yak garab fofu amar ci lu am solo moy murdisme violence amu ci manam kepp kuy liguel suñu wa wala nga koy défendre bis bo touré bakkan rek xamal ni message diggo lolou amam solo la murdisme tour direct bokku ci ci jawxon nako newon na dama bëgg am lima bëgg dama bëgg fexé ba am ko ta xat du dam fitna nek fitna bokku ci wa bi ali ayali bila bukay kon lu mëna xew mo def nako mëna lijeenti te fitna du am kon lolou moy point bu ñëkk bi ci leral nañ amakini leral afqas mu def nak afkari ay xalaat nak xalaat yimi jëmmal ci ñom xalaat yoy nak liñ ci yittel tay ji moy xalaat yi aji ci walu jani tarbawi moy philosophie éducative mo ci ñor tay motax mu len ko rabbi ashabaka bil himma wala turbihim bid darsi faqat manam sun jabot gi bu len yar ci jangum kesse moy me nañi dem en action nañi jëf wara sa ray gi dañ ci ñew ci yenen furun ak xiyam mouridiyé yi ñi am li tay jëf jël ak nangam waye bu len yar ci jangum kesse tax jangum kesse mo fi nekkon moy fexewu tire yi nga xam ko mi re niñ ko jëfé so jangé ak baax doxal ci baax waye li ñu wax nga ne xamna ko suñu sofal musul mur amina da koy wax dan wax deug yomna alquran kep bogo de tim diko jang te yekko ya nga wax deug hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bu ci wer bogo de jang han te yekko ya nga wax deug wax suñu tuwaye bogo de jang te yekko ya nga wax deug way jef deug mo solo jef deug mo solo lol nak moy rabbi asabaka bil himma himma moy lan moy way nak dale ko wala tra bi dar ci faqat kon nañ xam nak jangi muntu ñak waye jang mi nuko jef ci accompagner su munta ñak bu ci ben naré ñak nit ki nga jefloko moy gën bu munta bolé théorie ak pratique nga pratique loko directement mo gën lo mo rangi yenn mag ñoo xam dañu déwa dem jang mi xawon ci tayel lolo ko waral parce que buñ déwé ba jamono nara jot leen bu yar bi munta bu yar bi jang mi bu ci ben naré rek dañu moy muju sukkandi ko ci yar ba fofu ba ci borox ndol manam suñu bakké musna yabal domam ñu tudé suñu mulla suñu mawla yu buzu ci cheikh ibra fekk bo wax xeyna serigne buñ ko don jox buñ jëlé mak hein di ci nuyo walé sama xarit suñu pass buzu ñu and suñu mulla yu ñu tuddu mamam la biñu aggé suñu mag bi ci bopam wala bok cheikh ibrahim fall ci bopam yabal domam ab togo bo xamni da bëggoon suñu mulla yu bu ñe bu ci nek cheikh ibrahim bu suñu mulla yu togué ci lalu cheikh ibrahim tok ci togu ga waye suñu mulla yu bu mu aggé ndegété da dem tok ci souf di xaar cheikh ibrahim ñew fekk suñu mulla yu ci souf mu ne mulla mënon nga tok ci kawré ndax yow wërolé wu mala yak mohammedul bashir mu suñu tuwa waye nak sa bay saggani wut yar bi moy kon sama kër gi amna noron mel da ngay japp bu fi ñëw rek nga tok ci kaw waye sa bay yar gi mu la yar motax nga mëna bay lu lepp tok ci souf waye may itam nak ngir fonku suñu tuwa ak wa kërëm bugguma won dila tek ci souf saggani wut yar gi kon lu am solo la moy baña top li ñu taxalan am ñoo dañu top zaama gi bu mu upp man cryptif ci dañ ko top bu mu upp kon afkar yu ñu taxajuk tay yi moy afkar xiyam
sarbu wer kon himma himma nak suñu taxam nañu ko tekke moy genné nit ñi ci xéetu tiaxaan genné nit ñi ci xéetu tiaxaan amna benn téréem bu ñu tuddé denkané lu mu joxon talib muy tuddé serigne jeng ci bir mang ko té léral néna himma gisun ci wa wax ci rabbi ashabaka bil himma moy genné nit ñi ci ay tiaxaan ak ay ñaawteef ak ak tiaganté lool moy himma yitté lool moy def lo nit ci pass pass mu né ci yitté moy lan moy nit ki né ci sax ci lu bax sa yu nek rek gisu sax jotay buñ togon tay ki top lo nit ñi dañ ci di rom da positif waaw kenn du seen nit mu tok ak loxay neen nga ndam positif faaw muy jugo ga dem ak ñew di top lo nit ñi ki dafa am positif kon positif ci jëf la nek ci jëf la nek kon rabbi asabaka bil himma moy nit ñi nañ leen yar talibi nañ leen yar ci jëf nañ leen genn ci ay tiaxam genn leen ci ay tiaxam xol jëwru ñu toll danaka nit ñi ci ay tiaxam ñi ci bare bare ci ay tiaxam kessé ci lañ nek te tiaxam ñoo ni dem balla ba lemeus ko bañ japp ni deug la xol magal gi rek amna ñoo fini nit mom lañuy xaar pour ci tiaxam muy gis baaw dañu waron sant yalla def ci lepp amna ci ñoo xamanteni ci lu mata baye xel nak amna ñoo xamni surtout magal ci lañ dakk tar di waxtu julli ci lañ ko dakk tar de so waxe ñi fi nga xamne ba transformer positif nan fiñ bi neena magal darne ak nan suñu jamon ay jamonum kenn da ñi muta sagane jaamuk yalla motax li bu ñeen magal leen ngey lek lañ nan leen lañ wax suñu jage mom muridi ci jaam yalla ñekkon dañu sagane won xeyna yenn ki manam lek ge nan motax muy bu magal jotté dé len ma sante yalla ci berne ak nangam nang way berne kon nañu xamni liko jitu won mu jaaw yalla gi mu ngi ñak magal ba magal gi ak lo mëna def ba bari fat waxtu yi jaaw yalla gi jëf nga dag ah war nga xol bopp nak adduk yalla kon lool moy genné nit ñi ci ay tiaxaan ak ay sagante gi ñek sagante gi ñek nit lay son doy xey ba ngon jot da naka risque sociaux lay nek du ci xol dara lu kaw ben jeri tagante ko legui nak ñi ñew ci jëmmi benen point bi top moy rakaay yi nga xamni qiyam yi tarbiya yi am mo am ñetti bar yo xamna na ci taxaw moy li ñu tuddé tarbiya ak akhlaq ak qiyam dama japp ni xiyam moy ay valeur yo xam day melni ben grain bu tege ne manam ben jiw bu tege ne dama ni jamono ñu tollu nawet biñ tollu day ko am ni da bëgg bay faaw mo am aw jiw bu baax moy xiyam moy valeur leg jiw woon nak bu ko jëlé diko ji ak top do bam sax lool moy tarbiya su saxé nak li ci juddo bañ nan ko jarriño lool moy akhlaq kon ñet baat la yu am solo al qiyam wal akhlaq wa tarbiya kon tarbiya toujours amaliya nashat activité lay doon activité topoto lay doon baykat bi ni muy topoto suuf ci mi sotti jiw wi sa yu nek mu ñew bay ko tokal ñaxme nangam lepp diko wagar ngir lan ngir mu jebbi lay jebbi nak momay tud akhlaq kon qiyam yoy yalla ci mouridisme dañuy gis ci qiyam yi bari na lool ay jëmbat giñ koy jëmbat nak loolay té mujahada da ko tudde tarbiya xet mujahada nak buñ ko waxé di tudde jihad sank leral na mouridis mom lim xam moy jihad nafsul xam moy jihad akbar la xam jihad bi sey mom xamuñ ko violence xamuñ ko ñun xamuñ ko señtu wa nek nak ba ñu fi joggé ben bakkan bu musor rot ci loxom amut waxon na ni loolu bokku na ci liko différencier xeyna ak yenn kilifa yiko jitu kon loolu nit ku nek da nga wara xam ideologie bi nga bok nga xam lan la ci yenn norme lay dox nga di ci dox kon ndax do yaara bu ne nak jihad nafsu nak da yaara ñett jafé jafé la ñent jafé jafé la moy li de setan nak
bakkan ak banex ak aduna ak aduna régime taxawam day ñëkke banex da nan banex mom moy xéti bëgg bëgg yépp rek waye banex mom moy xëc ci bakkan bakkan mom moy xëc ci sheytaane mo xëc ci sheytaane mu def aduna lélay sama dina wax ni day melni aduna man damay jitt dama nan aduna day melni ndab ndab lo xamni banex moy ne ci bir ndab li banex moy ne ci bir ndab li ay bëgg bëgg moy ne ci bir ndab li sheytaane ci bir la nek bakkan bi mom la nan ko yoral man ko jëlal be de baxna han be moko gën jëlal be moy sheytaane ni mlay xéere ci ay tiaxar ba da sheytaane du la bax su la naxé ba be jëlo ko da na la bu soamu indi ci wat ci bare ma rapport par man sheytaane du kuñuy tagat mais kuñuy tagol la da ngay fexé ba tag ma nuto ci da ngay fexé ba tagok mom bakkan nak man nga ko tagat ba jëriñok aduna man nga ko tagat ba jëriñok minde gi man nga len tagat ba jëriñu len waye sheytaane mënu ko tagat nanu ko luko war mom da jël mission suñ borom moy mission bi yak mënu ci dara ni yëndu sallallahu alayhi wasallam jël mission defar mom nonu jël mission yak xam ñaari kurel li fi nek kurel bi defar kurel bi yak mo yëndu sallallahu alayhi wasallam ñu jamar lo mo da bu ko sax jëm sétane mo diku musu rek da mo la katam upp lu jot teugul lam te upp lay at nak yag fi lool tekki lu bare bare combat bu ne mu mané ko kon jaxala to mo yow diku musu rek kon jëmmi aduna non la mo tax señ mu taxa wax ni aduna bo ci bëgge muccu man nga ci muccu moy da ngay fexé ba jenné sa xol bi ci bëgguko bëgg aduna dal ni sax nak aduna li ci bax lepp mubahad bokko bu ma yintere bu ko laal bu ko jige mais aduna li ci dagal néna dang koy bokko ta lu ci warat nak bu ko for bu ci bëgge mu ci non koy def aduna li dang koy bokko di dem ak mom boko bokke xam nga bokku mom bu yagge da nga talal tuti da nga talal sa loxo nak mbokay mu ta sax bo xawé di sa loxo bu wad rek bu ko for aduna non ngay ande ak mom ndax bis boy fexé bam jital la téngi dé ndax fam la jëwé mom ya xalaf dox yag faat ko ci ta ko badola la boko soxla mou lay daw boko soxla wut mou top la mom non lay demé addu non lay mom boko beugé beugula soko bañé mou beug la kon lolou moy ci teunk légui dañ ñëw ci xiyam yi señ ci wa jëmmal nak xiyam yi bari amna yi tuté xiyam yang xiyam imaniya xiyam imaniya taw señ bi da ko jëmbat ci talibé bi bi ci ñëk te ñëk ci mom moy fexé ba gëm yalla fofu ma ci borox ndollu ni kureel juulit ni bo gis ñet ci lañuy dox ñet mo tax ñun murid ci ñet lañuy dox moy yalla ak yoonte bi ak señ touba fofu la seen la da la xoo ju am solo moy gëm ak wul ak yaakar señ touba rek lañ ko def am ci wax jo xam day melni ñen ñi dañ nan le kon ara yalla ana yunus sallallahu alayhi wasallam way simu ndoxa tekkal bi tekkilu amon solo ben ni dafa am moy buy tek ci bëgg mo dafa am lo xamni gëm dafa am gëmu naturel iman tabi'i wala mahabba tabi'iyya len lolu yalla lañ koy def yalla gëm yalla ak bëgg yalla lolu naturel la ci nit ki naturel la ma nit ki bu ñaké gëm yalla rek moy da am luko xoss luko laal waye naturel la waye boudé yëndu sallallahu alayhi wasallam gëm gi ak top gi du naturel dé obligation yalla ñuko force mo tax force ñuko mo tax yëndu dañuy gënal suñu nday gënal suñu bay gënal suñu bop luko moy sa l'islam mutut mo boudé suñu tuwa nak ñoko force suñu bop choix kon waji blaje lérna comme gëm ci lo xam ñoko tanal suñu bop wolu ci luñu tanal suñu bop yaakar ci luñu tanal suñu bop suñu tuwa rek nañ ko def lolu kër ko sañ nako ken ko la sañ nako kon nañ baye xel ni waye nak budé gëmuk naturel nak gëm ko ci naturel la iman ko iman tabi'i la lolou mom yalla lañ koy def yalla gëm go xamni iman daruri la lolou yentu sa sal lañ koy def benen bi nak ikhtiyar la ken ko la
après avoir ñaré am nga benen soir parfois nak am ñu bëgg lank seen soir waye kenn ku ne am nga soir mo mënu jakk am nga sax yo bo soir bo xani mo lay giiré ci li nga nek mo lay giiré ci li nga nek fofu fi le jaaralen prondo li leral lu am solo da am benn bis ci réew naari am ku nan ma baay faali dañuy jaamu seen serigne fek seigne bobu seigne fallu mi ma gis image am bo xamni wa keur seigne mourou amina da ñew diko ziaré mo won ko mané ko gis nga ñi tok ci souf ni mu ne ma wa mané ko ñi ñoy baay faali mané ki tok ci ko gis nga mané ko mu ne ko moy seigne mané gis xam nga ni ñi tok ci souf ay doomi ñi yaayam lañ momi tok ci kaw seigne doomi bajjan la xam nga motax mouride bi dama muy doxé ci ci sa luñ xamone doyi bajjan ak doomi ya normalement buñ bokkam jotay doyi ji yaaje lañu wëru jotté ci kaw doyi bajjan de moy jamb moy tok ci souf waye fe contraire bu lay won contraire parce que ko waral dafa am ñaari taxtiyé yo xam moy sen repère moy taxtiyé Cheikh Ibrahim Fall ak taxtiyé Cheikh Bamba moy sen repère lo rek la sa waxtanu mu gindé ko ci ñu waxtan lu bare kon ki am imani bo dé ci mal fusé sawana ala shighali bi furud wa sunan kon ab murid dama wër gëm yalla wir kon duko bolé dara gëm yunus sallallahu alayhi wasallam gëm wir kon duko bolé dara ci daruri ay na gëm suñu wa gëm kon duko bolé dara nak ci ikhtiyar nak ci choix kon ak ikhlas dafa bokku ci xiyam yi ikhlas selal am dañ leen dañ yar ci selal nga li jëf xoluñ ci dara ab murid fi ne lum la mere bis bu ko señ bi ne diw me joxal mako nangam dara la ko jox yow mum xuxta yow dara way li ci wax dara la ko jox ak selal gi lepp selal gi li ngay def jaamu yalla li ngay def yalla rek tax li ngay wax yalla rek tax li ngay jëflante nit ñi yalla rek tax ndax lako waral aduna lepp loy def te yalla taxut da nga ñak dang ko perte ndax bu de doy nga araw mom bëggam lay jaamu doy nga araw boko top to won fukki at ak ben mu koy gëna soxla ci yow dara joxo ko mu tamal la mere yalla rek mo bindo no xamni lolou dépassé nako kon ak ragal yalla taqwa ragal yalla manu fusir yi bari bari en nako ci xamira ni bi tuqa ragal yalla manam ragal yalla buñ ko waxe moy lan moy manam di def manam di tet su bor def limi diglé di watandi ko limi téré ragal yalla nekku lo am da nga nan dama ko ragal manam nekku ragalu xaf go do ko bëgg gis dedet moy watandiko donte nak fakh gi witu moy titangé jaamu yalla bu jëm ci yalla bu né am nga tit am nga lula tital moy li wono léral sank moy nit ku né am na lula tital mo xam li la tital ci yalla la jëm wala ci sétan la jëm moy kenn ku né am na lula tital yitt jo xam chaque jour moy ñukh ci soxol boy nelaw do nelaw nay du neex boy yew yang koy xalat lolou kenn ku né am nako bara kenn ku né am nako li ci am solo moy ragal yalla moy di def limuy diglé lolou ndax lolou moñu worolé ak xeyna tuwa bi ci côté bo xamni yenn xiyam man nañ ko am mais côté spirituel bi lay ñak mo da ngay day digg digg dari xaru ci lan ci ben erreur bo xamni peut-être ñoko def wala peut-être seeni parents ñoko def wala peut-être seen borom kër moko def mu jiex ak seen dimbi lolou ñak baye xam suñ borom la kon am mourid lu metti sa de lu mu metti sa bakkan mom war nga ko sam taragal ko sun borom waye dem ba jangé décoration am ñoo fi ni tay ji ni buñ sañon buñ ci fanan ngir aduna kessé am ñoo sax problème bañ ñanu sax du seen problème mais seen problème mu baye wala seen problème mu yaay la ñanu tok ci sa ñu xey di ci xalat ay dama dara xeyna ñoo ci lay lay sax du jara duggu waye amna ci problématique bu fi amum bu yegg dara ci dëkk bi xéedi mais lan lay doon nit ko xam dama jur ci or
hors mariage ak peut-être perturbation sociale yi mëna andi kon tazkiyat nafs mo ngi dugg ci qiyam rawhani yi dugg ci qiyam rawhani amna yenen yu am solo moy li ci qiyam suluki comportement nga xamni deug da cey bok deug da cey bok deug deug nak moy lan deug moy baña opposer manam baña opposer deug moy deug lu meuna xew rek nga wax li xew am di jëf deug di wax deug baña nek ay contraire am ñoo dañu contraire fini ni image bi ñi wone ci biir ak bi ñi wone ci biti bokku motax confiance presque amutut fini waxtan manam xarit yumbutut yumbutut lu ko waral parce que deug mo yomb ko waxu secret li ngay xaar moy ngeen am ay jafé jafé bam tassare hein yorna yu ba denc le kenn mënu ci waxtan ak kenn ngir xiyam yi lañ ñak deug yu ci bi di ci daan yar mag ni ba lu mëna xew ci deug lañu dox ndax qiyam yoy moy dapp sulukiyat al insan moy dapp sulukiyat al insan agit duñu ci sécurité sécurité wajal harimana hariman amina wa kun bi hifzihi kafilan damina manam nit ñi woor woor go xamne day garantie sa bop di garantie société bi nga nekkal ndax lo wax l'islam tay nan la del nuyo tay wax assalamu alaykum parce que ki nga jamarlo rek bu xeyba rek assalamu alaykum day xam ñu andi wo benn violence ci mom benn violence ñewut kon jam amna fa faré kon lolu dafay nek benn valeur bu ama am solo moy lan ñi tuddé manam al amana al amana da ci bok wa mo xam yow am ko ci sa biir intérieur ak sa biti ci digënté ak nit ñi ndax société da fay dox ci ñaar moy individu ak société bi wa en tant que yow en tant que personne en tant que yow sa bop ak en tant que yow ak société bi xam ñoo dañuy fexé ba am seen image biti moy société bi mom du leen jappal dara mais seen biir xam nañu neeku ci ay taxar kep lañ nek ci ay taxar kep lañ nek am na yoon xiyam aqlaniya la am akhlaqiya li tax am solo ak imaniya yi ak ndax ñu bari bu ñu ko ci sun téré dañ nan wax nan li takali nit ñi ak hayawanaati moy al aql wal mantiq waye legui raison moy mu ji dem nañ ben dedet du aql wal mantiq mais al aql du ñu dëti akhlaq la jikko moy warole nit ak bay waye du intelligence kep parce que toi bi am nañ intelligence mais fini gisoo li xew lepp ci yakku ta jamono goor jigen ñi deug ak lanen ñi ngi am fofu lan moy seen ban fièvre lañ am fièvre akhlaq lañ am sulukiyat lañ am mais bu done l'intelligence kep ñu ko pulé mais intelligence bo xamni pakala bu ñaw bo xam day muju yow gañ borom lol akhlaqiyat mo la ci meuna dimbali kon liñu takalé ak bayima yi du rek logique wala du rek zates waye jikko kon jikko yo na qiyam aqli yi war ci lu ñu ci yaar nañu def qiyam aqli yi da ca bok li def zates ci ca bok da ngay gis beuy bi waxon sax rek suñu jowale na wajjan hu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'a al-fikrati wa tafahumi moy touba nañ ko def muy nek centre bo xamni birebu xam xam la waye nak nañ ko def centre bo xamni birebu khalat la mo sax mang koy juñu lo dafa kon ci valeur yi serigne bi inspiré won mañ ndax buñ né khalat rek moy nañ baye xel ni woro dana am mais pourquoi mang ñu ñëk ñi daan woro ci yenn gis ci daan mëna and yakalu len dara yakalu len sax ñu jël téré do mayenté seen biir tu ay ken wala xam na ni amna kër yu amna ni ñuy doxé te téwul boko déwé dang ko fekk askan na ko fekk dang ko fekk kon ñom woro boté lañ ko defoon moy mawdi an fikra faw dëkk bi ñu def ko dëkk wax nit ñi day joxe seen xalaat waye ñu bari bari nangu nit ñi joxe xalaat léglé sax bu joxe xalaat bo moytu wut man nañu la tax ci lanen
faw ñu def ko mawdi'a fikra ak tafahum bu ñepp joxe seen xalat manam compréhension yi tambalé ñew nan lañu fexé ba am tafahum suñu biir hein def ko mu nekk mawdi'a bu am bi taswib correction hein taswib correction xalat bi mëna jip compréhension yi mais après il faut ñu def correction mais dedet damay lima sélu way dama japp ba légui rek ñing ci wajalu debon maskara ta'allum bi ñing ci mais kagn lay ag ci mawdi'a fikra wa tafahum lolou ben problématique boy poser ci lan lañ lan mo tax ñun mënu guñu ag fofu da señ bi bindal ñuko mu leer muy xew ñox da ngay yaron mag fikra ndax feewru fu mu ag fikra ko fu yob señ bakki bu fu mu ag fikra ko yob mam ci yone fu mu ag fikra ko yob kenn ko ne buñu leen teunkon hein buñu leen teunkon mënu to amat benen dekk apart Touba bu reey ñi darul mu at bu reey ñi darul salat bu reey ñi darul salat kon yoyu moy hikma moy sagesse bi da ci bokol ak na ak li tudé esprit critique naqd ci qiyam yi xamni señ bi ci la yaron mouride ci la bokol esprit critique moy kenn ko la joxe sa xalat point faible ak point fort yi nga joxe suñu da ko nangoon ci lu wër jangum français mi day par exemple ba légui nek problématique ci ñun ci ñun te mo ndé señ bi woté won na ci réunion bo xamni pour joxe xalat joxe xalat la won hein joxe xalat la won ci ñoy jamono ñetti xalat yu xamni benn xalat bokku ci ak sa morom amna ci kilifa go xamni xalat bimu joxone señ bi moy xalatu ñangum français mi baxut jërul ñuy jël mouride di leen jangalu tubab am ci go xamni da ñew nang ko sans condition njang mi baxna parce que aduna bo ci nek dang ko wara xam am ci kilifa go xamni dañi njang mi baxna waye buñ nang buñ mëne baye yar bi xam mi sun ministère bi walum njang sa ministère de l'éducation lañu tuddé l'éducation moy goné li bi maggu boko jangal day andal ko yar man ma ngi ragnet li deug deug digënté jangalé ak yar di may jang ci xam soono sama doon jangal so xamni big bim lay big bu jangale big bim yor bu wadde du ko for ta lam lay wax lepp xam xam la yakara am no señ bo xam war na ci xam dar manam big bi mom ngir yere yu bon manam xam xam la lay wax nak xam xam bo xam ni ngay xam ni li xam xam la waye bis bu big bi wadon tay munu to seug for ndax yere yu bon kon ci xam éducation ak enseignement bokkuñ éducation ak enseignement bokkuñ kon mo taxone kilifa gogou joxe won xalat xalat doyo non te ba legui nak moy li wax sankanam señ ci wa madina fadila gi ñi wax ni diko réclamer señ bi da ko doon dund amon nako dama nan est ce que ñun pertuñ ko diko wëri wat parce que question yi ñi poser jamono ji question la yo am señ bi poser won nako talibi magi tontu won nañ ko ca ñi ca da ko rutul mu dinañ d'accord bañ appliquer ñu dama dem ba ci jamono loolu melni lu raf bañ ñi lajat lool fofu lañ toll kon qiyam yoyu tafahum ci la bok ak nak irshad ci la bok moy di guide nit ñi guide da ci bok guide kureel yi bari la mais parfois guide mo fa du nek yakana suñu soju ko musna juñu lu mel non han lay lek ñu bari ci kilifa yi li ñi genn dafa bari wut mo la dañ leen di bayyi rek ñuy gor gor te li nek ñu ci bare bare lañ nek dañ cey gor gor waye xamul ci dara lu leer motax tocco ji di bari rek way bu fekkone kenn guide religieux bo xamni 5 jours da fay meuna am disponibilité and ak ñom luñu dugg mu xam ko yu bari bari meuna ñak yoy mag ni dañ ko daan am lolo taxo señ ci way yaron dama nan daru salam lan motax señ mag bi mi joge daru salam baye fam fam cheikh anta luñ ko wax da ko ni ñaat ñu fi nek sumu jubul ñu konté ko ba mi 99 personnes hmm 99 personnes moko man cheikh anta muy 100 seen ji baye fa man cheikh anta ak talibi ni ko seenu kifir na ci yow fofu man pour question bi ñu poser moy seen ji wal lan mo tax mu laaj man cheikh anta ñaata fi nek lo tax mu laaj ci ñaata fi nek ndax da bu gono xol waxam bu fekke mo lo mi ëpp nañ lool mo xamni kenn nit mënu leena yor di leen contrôler hmm lan mo tax mu laajam ko ñaata fi nek
légui day gis kilifa go xamni lim yor ci talibé xamul ñaata ñaat nit lañ xamuko amna yow sa adam ci bind ay di bind ci kay bind ci kay koku noy xamé ci lan la nek noy xamé ci lan la nek dama japp ni wuridisme par exemple dafa am ben saklu haram bo xamni comme suñ puju neegi ñaxé ni mi déwé rek xam day am ñenti bankas am ben bankas bu am ben somé bu ne ci kaw mo ci ci wax waye bankas yi dama japp ni kat bankas yi crypteur bi non lay doxé moy da jam bankas bo xamni moy njabotam bopam jimu jur ngam a part suñ ci wax ñom ñey premier responsable am suñ bakki so da waxal lo am solo moy bu ñepp yame man bu ñepp jangé bu ñepp xamé bu ñepp doone talibé ba faré ku gëna ci gi gëna yey lool nak ba do am solo kon ñom ñey premier responsable deuxième responsable moy ñi xamni dañoo talibé suñ bi lañ way dañoo bokku ak mom ñuy deuxième responsable troisième responsabilité bi ñi ngi nek ci loxoy ñi nga xamni mag ñi xam suñu mag da leena yaroon ba sampu leen quatrième responsabilité nak moy ñi nga xamni japp na ni fikandu ñu rek seen bi waye loolu luñu luma gis ni lu crypto buñu wara inserté la moy institution yi fi nek te def ay djégu moy lu melni djewri ni daïra yi magi hein djewri ni daïra yi wala melni imam yi hein wala ci melni par exemple ben hizb tarqiya fi mu to manam kuy xalat ci mouridisme da nga xamni ñu ci amu cër lañ moy lool bo bolé moy quatre institution yoy non kon mouridi sa yu nek bu ñuy dox collectif gogo ñent ñoy dañ ci am responsabilité lay nak xaar bi moy ardi bi moy jumuur mouridi ñam kenn ko am na fo japp ba ci sinbi kenn ko am na fo japp ci sinbi era ri jaw lele la ci ko xam nak bankas bi mu nek li ci japp dafa bari te wutul ko ay lan ay gidd yu yoll ñoko ci jappale mom dal da yoru lepp rek teureek mom teuri teureek mom mo ra talib xamu ci xamu lu nek nit da fi faatu bañ denc ko kilifa gam jokk sax du yek problème na xawma ci kan kon li tudde idara da cey bokkom motax mani man ci anta señ bu mag bi lan motax mu laaj daru salam ñaata fa nek lolu am solo agi señ ci wa ñaata responsable la amone te mouride yi matu ñu 250,000 personnes mom ay responsable yu bare señ saliou defal nako fi ci daara xel ko wut ay nit responsable jox len ay responsabilité ñu jiti ay nit bu ko defé ñoña dañuy mëna xam dongay ji lañ nek diko inform moy xam ñom ci lan lañ nek kon ku yor mbolo mu bari te contrôlé wo len lu yaq ci yow lu yaq kon loolu da bokon ci valeur yi suñ ko doon yare da ci bok mu dessat li ñuy tuddé qiyam yoyu ma res na ci xeyna ngir depp ak waxtu waye rabtul ma'rifa bil amal da ci bokon moy manam dañ dan liggey xeyna tek ko ci xam xam jëf jox dañ ko tek ci xam xam dañ ko tek ci xam xam xolal lu melni par exemple ñew nga am jeune sa jeune dako jaral mu demone ba sey lui gis fa teer jënd machine ñew bi bu ñu ko mouride dewun ñew ay yé dewun ko ñew dedet dañ ko dan ñew ci sa mam mag ni liñ dan def fuso liñu jël rek diko ñew lo lañ xamone da dem gis ko jënd machine ba jël ab talibem ni borom ki nako jangal ñew fayal ko bam paré mu jël ko bolé ko ak talibé bi andil ko señu mag bi ne ko légui yéré yu amat yu soxla nañ koy nang ko défal suñu bok ak yéré la génel amna ci qiyam yi de qiyam jamaliya yu amam solo yow señu leen di daan yar moy fanul par exemple day fanul julus tok maam jotay mourid ndax fini ni mourid yi rek amna façon togel waxani mourid yi rek ka ko am fofu mangi poser benen problématique moy parfois ñun suñu xiyam yi dañ koy perdre te buñ ko yek lan motax suñu sali au lieu que ñu jëm ko defarin wo xamni jotay mourid lay doon mais dedet dañu dem jël nit tubab yi toge estelé ko non suñu sali motax suñu produit kenn duko jarignoo pourquoi ñu wara xalat façon
photo yo xamni day deppo ak jotay ñun ni ñu adawo toge ñukoy def ci jotay ñukoy ñu mën fa tok han ñu mën fa tok yo xamni par exemple auteur bi du jog lool lu mëna nek la auteur bi du jog lool paré nek bañu comme fi la li mu tok ni fi ñor jallaw sal boko tek nit ko mëna jatto han mëna jatto bu ko defé lay lay sax nga bayyi fi bo xamni par exemple gir kepp chef nga ci sam waye sul sali photo yi duñ ko jariño parce que adapté wut ak suñu culture parfois dañuy yobbu ci sax ñu jema changer ni ñu doxé lu ko waral dañu dem bo lo rek gis photo yu rafa rek ñu yelo ko andi ko suñu kër te culture yu bokku kon fanu julus bi lu ama am solo la fa so togi ni ama solo la lolu señ bi dañ ci yar talib yi ñu transfer ko ñu yar ci ñepp moy li wax sank rek señ moulay yusuf bu ñëw ci cheikh ibra tok ci suuf ngir ni cheikh ibra baye lako japp doon cheikh ibra mom señ moulay serigne lako japp ndax doon señ bakel way bu ñu fekk ci suuf dako ni sa baye sagni wut yar kon mënon na la yaré no xamni da ngay japp ni suma kër bu fi ñëw fu la neex nga tok fa ak fanul kalam wax façon parole mouride bukkuñ waxini dedet hein ñun duñ jabar par exemple duñ ko wax soxna lañuy wax borom kër ñu ni señ bi wax dé diw dafa dé duñ ko wax diw dafa laq wala da wacc ab liggéey parce que nit kuy dund ku ne ci liggéey nga wara nek kon bis bo liggéeyatul rek moy da nga wacc ab liggéey hein xeyna waxtu yi may gis mi ngi tawlu teunk mo rafa mo baral yenni waye façon waxé ni mouride bokul nga xamni du day toxal yi fi jambour hein day toxal yi fi jambour lañ wax di day toxal yi fi jambour façon waxé ni yoy ndax gisoo fi ni xam nga waxin da neex gisoo fi ni waxin ni tuwaab yi ñi san ñi ñi ñi utiliser fi ni dañ ci sax dañ day day jikko jikko rek ben li tuddi show bo xamni do xam ben parole bo xam day mujj def ben bëmm ci rew mepp nit ñi duko utiliser ta fi ne lu amon solo la sun baati bop yi ñu gi tay amna baati xam boko xamugut pour nga mëna connect ci dëkk bi rek problème lay do ay baar yu bare la sey biñ wax sey day dem kër lañ wax day dem kër ëmbu biñ wax di sang dafa ëmbu duñ ko wax dedet da tollu digënté dafa am doom biñ ko wax dedet dafa yéwéku ak yeneen fa ni rek ma ci waxtaan nak kilifa gowa mu Cheikh Thiorom Bakay ma ngi koy nuyu nak xam na ni waxtaan dama ko top ñi ci waxtaan ay baat yu bare yo xamni mané mouride dañ ko mom buñ ko perdre parce que xiyam yuñu yéré won la way légui dañuy dig ci awlama li dem mondialisation manam rek suñu dig ba baati bari fi ñu koy jëfëndiko tu xamutuñ lan la waaw hein kon ak yeneen benen bi ci topu kon lolou moy fanul kalam amna ci ay min len yare ar lolou ar la ar ak bu ci amar solo lol moy fanu tahiyya nuyo façon nuyo bi nuyo mourid may fatlikou amna fo xamni dañ fa dañ may yu bari lelek sa mo partage yu bari mang ngi mako mugu nuyu waré seigne bamou bissou amna fi ci waxtan manam fekk momo bir bu mo don jangé la ñu fa doon jàngee culture ak dimension internationale bi nuyoo am façon réew mu nekk ñu jàngat nan la ñuy nuyoo Amérique ak Chine ak Japon réew yu bare bañ paree foofu ma fay étranger ñu ni ma est ce que doñu proposer nuyoo boo xam ni nuyoo da am dimension culturelle internationale man leen waaw Sénégal buñ ko demee am na communauté bu ñu mourid boo xam ne ñoom seen culture dafa dépassé local man affaire de local mais man nañ ko proposer pendant international ci walu nuyo man ko ñoom ni ñu leen yare ci walu éducation culture gi da wara leer ci kenn ku ne ba mag suñu mag bi parfois nak temps du am ba kenn du xam ku lay yirif day am man ko ñettay mo am man ko buñu de nuyo seen nuyo
ci yilife loxom da koy tek ni ci kaw

dëkkin woowu luñ war a andiwat la. Bi ci am culture ci am solo mooy lan daaw fee def taxaw nit jo jàll rek kenn rek ñëw fekk la fi nga taxaw ñu ne sëñ bi dama xam ci yow yaakaar lool boole ca bala moo dem ni la ñaanal ma léeg-léeg sax mu wërsëg bi ci juddwaale rek nag col bi sax léeg-léeg wërsëg bi ciy nekk wërsëg bi ci juddwaale nga xam ne fii ne léeg-léeg sax mu bàyyiwaale nag dara nag waaw waaye léegi boo costumeo ba mel ni tubaab déedéet ak it lu am am solo foofu ñuy tukki xam naa nañ ci bàyyi xel est ce que xam nga léegi tukki booy tukki avion nga sol yére wolof moo gën ci yow nga sol yére tubaab lu ko war a parce que tubaab yi seen yére yi dañ koo xam problème donc summi fu ne danañ ko dañ ko lëxlëxee ndax arme yi mën a nekk ci bare bare daa moom daa suñ boobam dañoo ànd maa ngi moom man moom ma sol sama caay ak sama kii moom moom suñ bi defaru ba jekk ñu àgg ñu koy futti rek ba di seetu dara oyef tay man yére yi ma sol ci gën a mag kenn lanu dañoo def ñii rek ñii ni ma jàllal donc saay akamaa noppalu tay ak naa sol su bopp kon fànn col gi loo ma am solo la nañ ko delloo siwaat nañ ko delloo siwaat xam naa waxtu yi xëy na dañ ci may ci yu baree bari kon ak fànn ak surb lekk geeg naan lekk geeg naan yu bari mi ngi yàq yu bari mi ngi yàq fi ne nga biir ay yu nangam ma mu ay réception moom lay jox nag ñëw yu mu soxla mu yëg ni moom ka solo comme tuubaa rek dañuy tukki yow fi nga nekkoon ginaar kese nga daan lekk jën dawoo ko gis nga ñëw sa kër ñu lay ban njëriñ la complexe fi ne ni màggal jàpp nañ ñi maanaam moom faw rek fekk yow gan fi ne waroon ngaa xool gan ñi nga am yan façon gan nag bu dee gan yoo xam ne ñuy lekk ginaar daa bayloot nga tegale ginaar am na gan boo xam ne par la mu jël la am mais nga tegal ko jël parce que jël la du gis ak yeneen ak yeneen ak am na lekk cosaan yoo xam ne ak naani cosaan yoo xam ne dañ ko war a mais ñun dañ koy def ci benn dose mais déedéet café yi mënoon naa nekk ci dose yu waroo ba kenn ku ne ak xaala boo mën a mën koo naan lu mënoon nekk la parce que bitigi seen façon café ko am na café boo saa lu am dosage yu kon fa kon comme suñ ca waxoon ko ah surba ha